0: akojuma si kojuma mo oni ni ojo keji lanu osu ti se le karun
1: be ni o
0: awon kan si nlu ojo kokan laye won si nlo lowo lowo Olorun e to wu o lo nse
1: be ni baba
0: bo se wu o lo se ndari aye
1: bo ti wu o lo ti ni sola o
0: gbenga ma gbajumo re
1: lo
0: e ku darun moju
1: o ku asiko o
0: alaji siraji ra indi omo lawa ni mo kin bi e ba wa
1: baba nle o
0: alaji ya nba le aziz e kale
1: ori ni mo ki wa se ibele o
0: mo ki magaji ile afonka
1: baba
0: oloye saidi akitunde
2: eledumare baba mi mo eledumare
0: Egbon mi ebe le omo yi leke mo kin.
1: Mi la ki o se o.
0: Ajuba mo ki magaji.
2: Eledumare
0: barista senior advocate.
2: Eledumare oba o.
0: Ola Oluwa ki tan.
2: Ajuba lodore edumare.
0: Owo la bi omo lakuleyin.
1: Ajuba ki kara o le o.
0: Oju oyi ti na le oju oni.
1: Lagbaro lodumare. O olubi mi cheru re o.
0: Robert Kemp ti nile America mo kin.
1: Hello.
0: Auntie Salewale in New York.
1: Gore ni mo ki o ku asiko ni akere oku wale.
0: Mama lai nko lajide.
1: Nemi nle o.
0: Oye abide mi Karim magaji ile agbomo la olusoje lo di aje le Ibadan.
1: Ise, ise o, ise o.
0: Alaji atalaja bisiri yu mo ki.
1: Le o gbogbo ara London ko o.
2: Adupa ririga.
0: Abiola yale yale ni Germany.
1: Eyan ti jama ni nko eyan kere oku wale o
0: Alaji Soli Oladejo
1: Baba nle o ku afere
0: Mama Dickness Voluke Ayaderomu
1: Emi nle o oni baraye 40
0: My sister Dr. Mrs. Oladera Imukima
1: Mukima o mo se pele iku pale mo odun o
0: seun se mo dupe oju oni ti
1: lagbaro lodumo sire ni ni ju
0: Egbon mi ola ni California mo kin.
1: Ise o. Oju ni ti o.
0: Alaji Saju de oye omo oye wole.
1: Omo afokola jabibun si o kare o.
0: Omo afokola jabibun si. Olubadan of Texas. Egbon mi Olufemi.
1: Iranse Olorun alaye.
0: Olayiwola.
1: O kare o.
0: Omo won le Olososi
1: mo. Pastor ni. Oju ni ti o.
0: Raemi omo ogun sanya
1: mo bi korobi ti korobi ti o kare mo
0: aba mi John Ajibola Oluwole
1: le o ana je sare ni
0: oki
1: awon ni ti o wa kere oku wale o
0: Ibrahim oki e ku ojo meje esi ku ojo meta
1: ku ojo meta en ku pale mo odun o
0: ona po lerun loni alaji kabiru jara rumoki
1: ah nkara yebe yebe ri ni opo labi gan iku mu ro odun
0: e seun seun oju oni ti
1: nse o nse o
0: opo la mi jan
1: opo la bi jan
0: Biru.
1: Ankara yebe yebe opo labijan ti le ya Dojo bi re ko Oku mu ro ojo bi
0: Olorun ni o se
1: lagbaro lodumo asiri ani tu
0: Ami
1: Olorun Olorun a ba se
0: Ami o
1: Opojo mi lo kan fere fe be ni

0: eyin te ti bimo yi te diwaju obin te le bimo ri sokun isobirin
1: o mi re fufun nene
0: ati suyin le nba je
1: o mi re fufun nene
0: bi o ba fio ba so mo dede bi o si ni fio ti ka lu ko si ba ti e lo
1: wa si ri mi
0: mo lo school lowo ni mo ti bimo kan omo kan omo kan be lowo mi o dede
1: omo meji lowo lo mi o
0: e ma ba sare yin je nitori ife ejo kan mura si o won ni bo se di pe awon be si n ba eri aniyan lo re awon tokan awon wa wa won lo le mi so lupo mo debi ti won gbe lo to two bedroom apartment won ni bi ti awon ti wa ko so wo tan yan yan ni pe ijo ti awon lo sile won juwele fa won jo da won lo awon o pe won pe awon nbo awon fe fa won kankan yo
1: ah very cute video
0: ade bi se awon kunrin kan smart sugbe smart
1: baje baje
0: let call a spade a spade eh smart empe pasare yin je ni e fe da wahala le le fun ra yin ni
1: lo le ko niyan so to
0: uning beta won wa de bi ti arakunrin ju ba won ta na ngbe won ni do daddy to ngbe apartment yi ni mo bere won ni gbanta ma be won ni oko na ni won parakunrin yi won o fi abalagbaja pe oko na ni won pe won ni bi ti awon ti wa ri pa ko le ni oko mo fi oko mo e
1: pe na ma furuko mo re pe
0: won ni gbata won ni beta won se pe mo ti dele odo yin na pe iran ba wo mo ti jade oke duro duro duro awon bo won ni bo ti de parakunrin wa ba won lere awon jo sere awon ba won dana awon jo je papa awon de kuro nbe for good 3.5 years awon fi jo se courtship
1: wa loju ona
0: ni ti le ntolo awon bara awon lo won la won ti wa n gbogbo emi ataya ti gbogbo nkan awon awon dade won tan yanyan mi so lupo ni ti kike arakunrin kemi sugbo lohun o ni kensare ki lo de bo se wa di pe awon wa awon be se nbo lo awon obi yin ko won ni won mo lodo awon obi won ati baba ati ya arakunrin na won ni won nigba ti won ri awon inu won dun ayo won kun won ni bo se di pe kala mu wonu tadare
2: emi lojo ni yawo
0: ti awon loyun fun arakunrin o ni mi ni ta won ara awon molebi won pe won awon obi won na tun ba won paro e tun gbo o iro aro iro idale
1: iseju melo bo ba lo titi logun odun ojo kan na be no to aba
0: iro arebisi ki mo ni kese
1: eh idale bo ba sare titi logun odun
0: 230 to ti ri bayi
1: iseju melo
0: yo ti re
1: o ti re o ti re
0: o toro o si majuma
1: o toro le pe
0: won ni ri ta won gbe ti arakunrin mo dodo awon obi won won ni mo se ike awon gan o awon de ri pe oka won wa bale
1: pe ile lo nde o
0: pe we
1: bi to nde ibi won ase ru kare
0: won ni joka won te fi awon joka won jo sawada pe iwa gba ya pe tori pe odun mewa nigbata ba esi jo ro po tan daada la won ri pe 10 years da ka kunrin fi ju awon lo awon be pe so wa ri yawo ni
1: lati
0: ki lo sele
1: ko iti ri
0: asala kori ti ni meji ile n paro si fobe ile n paro si fokun
2: imoro mi soko iyawo ni wi pe
0: won ni gbogbo pa tawon jo wa lojo ni fun odun meta bo tawon fi jo se courtship bi pe awon jo wa ropo tan yan won ni ko je kan ni ka je pe ngba yen gegan na sawon pe legboja
1: o ti niyawo
0: n to se le gegan re je so life mi fun e o
1: mo
0: ti niyawo
1: abi
0: awon won lawon o le lo mo awon o gba kadara awon ni
1: pe bi ori down
0: se na ni n to lo n fe kawon se lawon ti se yen awon ti gba arakunrin yi o so Baba ansa baba imam ni Ansaruddin Okeola ni yewa mu ke ni laro e seun
1: seun
0: oju ni ti o ku idasi
1: seun
0: Okeola ni Abokeola me kanu eji sha eji e se mo dupe sa oni won lawon o gbo eto ilale
1: e seun mi se ku ijati si
0: ah ati oyun pada wo tan awon de nu le arakunrin yi won ni ife tarakunrin wa fe awon ewo e ri pe mo ntenu mo kana e jo ntori olohun mo fo olohun be yin e ja natan
1: ka so to
0: e je won ori a e mo jagbe mo natan
1: o le fe niyan o le fe ran niyan
0: e wo
1: irawo ori a le bara mu
0: ko le
1: irawo ni babara mu pe ese re da ise
0: nkankan
1: ah nso to fun
0: won ni gba ta mo denu ile arakunrin tan tan denu ebi won tan fun didi odun me dogun ta won fi jo se gbe yawo ta won fi jo gbe loko laya awon o de fi jo kan gbo laye arakunrin ni yawo si
1: ko si
0: yawo meji lo ti ni ti omo kankan bi kankan ikankan ikankan in to je ki oro olu gbele gboloro ni sey na ba ni ru e lowo e pe pare laaro la
1: o to fun
0: o ti sele na o le lo
1: mo tin ni meta tele
0: o fe lo mo
1: o tin ni meta tele o tin ni merin tele bo se je ri
0: eh yo la ni se jo kan embe la bi aso ti na
1: yo wi
0: mo ni se embe la bi
1: so ti e ri so ti e ri oro re oro re eh okunrin olorin lo so pe un aye ba so da na la fi gbo bodola ngbi mode lale ana be o wi pe mi ma mu kini elerin dodo kan gbo ye tun mi bumi o mi bumi o wi ko iti ri ki mo sun bi kini kan bo bo gan lo re gan se la ri bi ye
0: ito jo sunu ko si wala
1: bo do lo re se ni
0: ani okay
1: mo si mi sun orun ojo bi ni mo mi sun le tori asa isun re
0: ko si wala asa kan lo se Alaja ola ide ra imoki doctor
1: me yemi le o
0: e ku se
1: ise o ku ni ti
0: su yin ko ni re yin
1: igu mu lo dun aba alayo atalafia
0: lady dickness fuluke ade ro muki
1: yemi le o ni baraye 40 o
0: e ba nki robot camp ni le america
1: ba mi ki bo ni apere o ku wale o
0: ba nki ya bibi na
1: ni ri wahala loke ni be ni o
0: bo si wa di pe o wa ntu akoko kan won ni omo kan be obirin ni ninu awon ma fe pa ninu awon ma gbe pa ma arakunrin nkan kan o sa won mo yi o won o si won o sa kini ni ri o won o se won o se nbe sai ti o won ni ma wa grandma ma mu wa won ni yo wa grandma o mu wa wa be lo ko won pe won nigba awon ti bi ma alakobi o ti to bi odun kan odun kaabo pe awon apa omo ti gba awon mu omo ta no ni pe omo egbon awon kan ni mother side awon ti mama re ti ku ni
1: kabiyesi olodun
0: ah eni to do ba ti de odo ti de yen e mo wori nigbodo ba si to ti de ele mo si mo
1: eruku be aso
0: won ni fi adua ranse si yin sare o
1: eruku be aso la la la
0: better ke se corrections
1: egbo
0: tele itan ke fi se correction in buyin pe nte se o da o se si ni ko si wahala en ti ba ti n wo owo ko mo fe lewon se yeye abi wo da nkan kan ko si wahala won ni bo se ari pe won ni bo se bo ri pe awon mojuku o nbe niyan won ni gbo ti awon to mu ya grandma na tun ma mu okunrin kan wa won ni kere kere awon bi mele keji awon bi mele keta farakunrin won lawon o gbo ri o awon o fijo kan gbo wi pe arakunrin yi
1: bo bimo
0: bo bimo sita lenu awon mole bi oko awon
2: eni lojo iyawo
0: ah won ti se ti pe wa lasu alasu yo nbe ni won ni bo se wa di pe awon nlo igbesi aye lo laarin awon atoko awon oju bi odun bi meje si mejo lo re lu odun lo tawon ti jo fe ra won olohun wa se ile ara foko awon
2: yawo ba wale oko yawo atutele
0: won ni bo se ri pe awon ku sirun le inu awon de sadua an pa la fa wa won ni ijo tawon lo re lawon si nlo ti to fi di pe eni awi bwali ki amo olohun won ninjo ti awon o ti gama o wa won ni gama wa pelu omokunrin kan ati omobirin kan ina tawon ti ri pelu won
2: imoran mi si wo iyawo
0: won nigba to ya won ni amo yi won ni ikankan le wale awon won ni tuwo won ni tuwo to fa wa ma gbo dada o won ni sugbon ti ikan na won ba fe wa sile awon gramo wa pe awon
1: omo mi bo o
0: omo ilu fe abayin se holiday in be of ele ba ti ko school ah demo ko ma bo ko si wahala won to ba ti wa jije mimu
1: irorun ni
0: irorun lohun pe ko ba denu ile ta won asomo ko awon ni
2: oro mi soko iyawo le wi pe
0: won ni ti ba npa ro ni jo sunday won ni oko awon ni o wa fi moto gbe pada won ni tan ba ni lagbara awon ba di wa arabirin yi pe mo bank gama o rora mo se o mo ma se mo ma o se ko e o eya o tin di olomoge lo pelepele o mo ja won okunrin o se mo je won se kini kankan o gbogbo n táwọn ní táwọn fi lè tọ́ àwọn ọmọ àwọn làwọn máa fún ọmọ ẹ̀ nímọ̀ràn wọ́n ní kò pẹ́ kò jìnnà èyí ọkùnrin náà yóò tún tẹ̀lé èyí obìnrin wá wọ́n ti ń di méjì wọ́n ní lọ́dọ̀ ọ̀tàwọn ni pé ọlọ́run kẹ́ ọkọ àwọn
1: n
0: tó lè ṣe náà ní í ṣeun nínú ẹbí ó sì dábẹ́ gbogbo ẹyin tẹ nawo ọrẹ sáwọn èèyàn tí mo mọ àti tí mi ò mọ ọlọrun ò ní dùn yín ládàá
1: àmì ò
0: èyí
1: tán lọ ní
0: o ẹ bá fún 5,000 ẹ bá fún 10,000
1: ẹgbẹ rẹ sì fẹ lò mí
0: ẹgbẹ yẹn kan fún
1: ọ
0: ẹyin náà ò ní ṣaláì ní o
1: iṣẹ ò sì ní
0: iṣẹ yín ẹ ń ṣe ní ìsìn ẹ bá ń bi tó
1: lérí.
0: Alaji Taju ni oye ọmọ oye wọle
1: ọmọ fọkọlàjà
0: bíbọn òsì ọmọ fọkọlàjà bíbọn òsì
1: ọkàdé o
0: ojú ọ̀nà yín ti
1: agbára olódùmarè ikú múra ọdún.
0: Bàbá mi John Ajibọlá Olúwọlé ọkọ ọmọ mi Olúbùnmi Olúwọlé ológun ẹrú
1: lẹ́nu Anna Jesani.
0: Anna
1: Jesani
0: wọ́n nígbà tí èyí ọkùnrin ń tẹ̀lé èyí obìnrin wá àwọn wà á gbìyàn sí pálọ̀ àwọn wà á fi máa fi ọ̀rọ̀ ọlọ́run àwọn máa fi bọ́ wọn pé tí ọlọ́run wíre o tànàbí wíre o tàdísì wíre o ntọ́lọ́ ní àṣẹrẹ o ẹmọ́dé bẹ́ẹ̀ dákun o torí pé àwọn gbọ́ pé àwọn ọmọ yóò lóbì
1: èèyàn yèyé ni wọn ti sá
0: lóbì ẹnu yakọ àwọn làwọn sì ti gbọ́ torí náà pé ilé ìyakọ àwọn ni wọn dẹ̀ ń gbé ó jẹ́ kí àwọn onífẹ̀ẹ́ wọn ìfẹ́ tí ìyakọ àwọn nà sáwọn àwọn nà sáwọn ọmọ yẹn padà káwọn ò lè bá àwọn dídùn náà ìyakọ àwọn. Mo kí yín afa abániṣe
1: abániṣe ló lóde
0: mọ́ abiodun tí àmì yìí mo rí yín Facebook
1: iṣẹ́ o.
0: Bá mi dúró olúwa dá mi láre Emmanuel mo kí yín. ma de Facebook ki awon eyan to po dada e ma ti binu ona se je ni ago meji lo se ku seju marun yi ile America ago mejo nlo re ilu
1: be
0: igu ebo ni ati sun igu kan ife da po kan
1: oni ari ani
0: Grandpa Christopher lati awe mo kin sa
1: baba ipele o
0: e ku ojo meji jo meta awon eyan yin na nkan be o
1: lati Olubadan state mo kin o
0: my 60 temi tope lati Olubadan state mo kin
1: lati ise o
0: teyin soro ti o lowo nu baba awo mo kin yin oju oni ti
1: baba mi jo la wa kin wa se
0: la wa mo kin ati gbogbo loko loki ti mo te pe won gbo wa daada
1: lati o
0: baye ba gba mi mo ri kini kan ni jojima to koja ni bi isinku kan won
1: o le o le kinka o le kinka
0: baye ba gba mi ni baye
1: baye o mo pe gbogbo di ala ma sadura pe olohun ni jan ba sokun
0: olohun ni be ni olohun ni jari ogun
1: alagbasun ekun
0: olohun ni jari nti
1: ami o
0: ani logo olohun
1: ami ami ati gbogbo olorufe ria
0: gbenga omo gbajuma mo kin
1: ise o
0: bo se wa di pe won ni awon nawo ife isi awon
1: omo
0: omo yen awon ri pe lilo bibo awon omo yen nigba mi kun convenient fun oko awon lati da won pada soro grammar nigba mi e wa mo gba won kankan o mo ile yin igba ti oko awon ko le tawon gbe tan oko awon wa so nkan fun pe as a fashion designer ko de lawon kankan ti mo fe ko tun ma se won fi an business kan lo awon to je pe o wo awon o de jawo awon o si loko mi ri an se fi no tan oko awon iwon tin be lowo awon lamba japo
1: ma ko gbogbo re le
0: lo ba di joint account lawon atoko awon jo nse were di were were di were won ni kini yi awon ti fi gbogbo emi awon ataye awon an ti kole arakunrin lowo alagba serib dairo mu kin
1: lati
0: se ku eku idarun moju se
1: idarun moju ni
0: police e wa jo mo beyin lo ko olorun e ba mi share eto idada e dakun mo beyin lo ko olorun lo to emi ko mura data fun yin e dakun e ba mi share
1: ba mi pin kali le ke
0: mo beyin sa mo beyin ma tori awon kan lebun orun won ti sun sugbon nkan yi nbe ni labi aso won ko le ba ri ngbale ba mo pe to wo eyin omo to fe pa
1: mo
0: je o data o ko ti arakunrin ba logungun emi lo to ba dagba to dogbo oro ina o pa lu sugbon ko de yo le pe yen yo pa ko ni di wa la

0: wa pe oko awon njo kan ti awon sere ife tan ti inu awon dun so ko awon to ku run to oko awon lo san pe dia mo fe toro nkan lowo e a mo de fe toro nkan lowo grandma fe toro nkan lowo mi le fe toro lowo grandma kin grandma ni se fun iya agbalagba kin ni se fe ki lagbaja wa mo gbodo wa nbi bayi ilo di ti yon ba wan peshi mon da wan pada yen mingba min kon kon vino ju oman ru oman yara ti loli wan pada mon de wopwe kina ne kini kila anje kini
1: nisha wan bi
0: kini biti won son wan biti won gbe wan kini kan kan kan kwe we deke maro na deke maro fe ki won wan man gugu afi ase wa kini le gila afi ase wa sa so ogun owo ni eh iwo re o si saje re lo emi re ma si saje emi lo iwo lohun fun wa lomo ti wa awa na bi ti wa o ta fi ti wa ba fi ti wa bo bo se mi se wa tin lo emi ti boye yo obirin wa yi papa jo le yi obirin yi o ti to ma moju to o ti to ma moju to
1: o le ku lodo grandma
0: lo to mi edun dia papa won mo nko se papa won wa yin won nu be na ni ah ite gbe pamọ yi ah o le be yin yin je
1: ko ni ti ti sa tu se
0: e ni gba le so mo
1: ti ti sa tu se
0: e mo wo le bi e de owo bo le lo e
1: esun mi bo lo keke le gba
0: je kuma mamaru maro dan keni nta aveni mata la soyi oya ba dan ami
1: na regbe
0: na regbe lo se seri yobiri yo ti to mu sodo buta baba won na wa
1: o ma koku o
0: daddy won ti niyawo mi o wo daddy won yen
1: o ti
0: je o mo ti e ti ri won

0: abi ese olodumare
1: ah
0: mo jeun
1: kini to fun mi
0: mo tun gbe take away bo ngbo ti tete wole ni oloselu na pin take away ni ta
1: ah ma bomo I wish you be like oloya wi ya ta ah lo mo je
0: kini
1: lo re je
0: o nje oloselu ni o ma ndun
1: ah lo je mo yonda
0: ojo come order wa meran je
1: emi ko emi ah emi wo emi beje sa ni be ran
0: emi aro esun fi se niyan
1: ajo ije la ni be aro
0: e be ni me aro
1: ona kan ru la panu po si emi jeje yi ebo to gba ti be lowo mi ko ti
0: ah to fun anifila
1: ede
0: a fun alanka
1: ede sele da
0: oju re na la se
1: oju mi ni oju mi ni
0: beginning
1: ebe to ka po yin odun merin
0: ni lala koko fefe ni
1: ebe to ka po yin odun merin
0: ni si nkankan
1: eh ko si si wala odun merin merin mejo e kan mo to do
0: se bi a se yan ti an re ni
1: ah oje joko ye ledo mari
0: ami o
1: eyin te nlo be ngo buyin o
0: ati jare ara ara sena ni
1: iseni o full time abi part time asiko gege mo se ya law ya satan ke yo se walai ke wakati kele la visita ara o si fuye ya lo joko ya kabi ke gbeje ba wole ti a ti wole ibo loni gomina ni o senator ni o house of rep ni o honorable ni o
0: alagbe
1: ba bele ni o omo won abi oyo besi te ma ri fisa se fun o ye mi
0: iseju melo ni era epe epe sugbon iya ki ami tele an ina a gbe di freezer fun atero lota
1: lomi
0: ya gbe si waju ile iya ore a ma fa
1: wala ya jo
0: ki o mi so omo yin an meta di freezer ni ati an meta ro lota
1: ti era ri
0: ye mo kan ti e fe kan fun mi be ye a ma logi ni ogi ogi ati lubo
1: o gbe lista wa
0: ji ma yi a ma omo ye ki an mi lo loja abani ko ni yan joko ti ka ma yi
1: o da ko jesus ojo mi oje o kati kati ti takati
2: o pe sa lara kunrin ba so fun yawo e pe we your wish is my command no ara go je go te ko wo lo so yen mo ti gba lokan ti mi ma so fun grandma
3: let's go ma buru ka sonda
2: se mo pe in to do ba ti de odo ti de in ta la kunrin so pe ohun ti gba lokan to ohun so fun grandma ohun ati grandma wule ti do o ti do gba pe oya mu yi wole oya mu wole
0: number 1
1: basari re je o na kana so seri re lo wa ara re o won ko sere le o won ko sere le o won ko sere le o won ko sere le o awon malaika mejeji won ko sere le o
0: ara wakata danu ta ba ti lo umura bo si je saudi na ni di odun mi bo
1: won ti wa ni haji ba
0: me odun mi bo so mo pe o ti ofere meka tele
1: o wu mi lo
0: ni de mi si wa la e si wa lagbara olodun emi gan ma fun ni ticket lodun mi bo ofere meka
1: n ta won to se lu ba fun
0: o kare bi pe o kan ti e ti mo pe a fun mi
1: o ti ma fe bi ran meka un o se ni o ma fi sise
0: n gban ba kan ti e fun mi ticket na ti mo ba mu dodo re ki o ba ti so pe o ri meka ma wa bo se po ma ma fi ta epo pupa ni o
1: awon wa go bi o
0: atobi
1: o lowo ti won ko le olo
0: ma se ta ticket
1: pe to ta fun
0: e o
1: ah e go de beun ah eni ta duro titun ni a mo sa lo do laye are mu
2: life I'm alone. I'm by my own day.
0: Any old man, any old man.
2: Any old go.
0: No, Mara, Masu.
2: I was a friend to go. You did.
0: You did. Yo, she like a giddy body.
2: We actually go.
0: Ah, are you?
2: Laro, easy. I want to do that. Be come by.
0: Benny.
2: Ha. Unosi muloni.
0: Amu.
2: Se mu e ma po run ma won ni
0: ah ngbon ti fun ni fila elomi a tun mo umbrella dani oni borun amu borun dani
2: mo ti roko ati yawo campaign re
0: daada ayan mejeji na jo agba empowerment ki an ba gbero lota foko an gbe di freezer fun yawo tabi kan gbe kini address fun
2: won jeri
0: ara wa iwaju le odo re agbe kini address si
2: won jeri
0: beti eni so base nkankan eni agbe di freezer fun na a wa bo si ma ma ra generator ka ma fi power re
2: okay you know ko si na yo
0: ba mbo la ti ri na
2: ah wa le rojo waju olohun
0: mbo la asa ati empower re
2: rojo
0: ati empower re
2: rojo
0: an sese mi pinwe ni isin a mo bi an wa lati bi ijo ni
2: awon ti de
0: an sese mi pinwe be ni an mi pinwe be an mi pin kini kan
2: le ojo le ye ijojo ko ejo ko bo wo
0: ah sapana o agbotikun le ya kan wa be ya ka je leader adugbo be
2: okay iruwo to je leader
0: mi be lona adugbo mi agbo merin lona ribu akoa
2: ni o ko fun wo ni
0: to ba wa wu mi
2: o le fun yan be
0: o le ko meji abi meta ma wa me yo kan to ku nbe ma pe yan landlord o ku pe honorable fun alagbo
2: agbo
0: en wa bi se apaye o kinpin emi ni ka ko meta
2: rice nko
0: ba ti ma sere ni o le ku bag rice mefa fun a iwo ki o ba ti je leader bi iru emi be ni sin ninu bag mefa ni ma kokko ja bag kan fun yeye kun ni shop re leyin ye ni ma fi bag kan pa mo fun won mo o di meji e kan ma gbe se pa lord mi o di meta sori meta oku ni ni ma la pe gbogbo riyan ni ma sadura fun honorable o
2: n to gbe wa re
0: o lon je ke mi regun ke ma jabo latabuja ke tu le wole elekeji
2: elomi ti elekerin bayi
0: ngbo ngba bedun obi o ba dun niyan ijeran kan mo ninu re
2: jesu olu
0: bo be ba ti dun
2: mi o bu yin te ntele won
0: o ti ele bua
2: ṣugbọn se ntẹ se fara lu isi da na belon ki won se fun yin be eh o ba me ba won oru laye o olowe mo we ori agan mo mo ni ti mo ba ni ba nwa alagba kayode oloye de mo ki yin pa doju ona se mi kan ya be nwere ni o se ri pe won mu omo eyi to jobirin agba won mu wole re won mu wole o be si gbenu ile won e ma gbo e ma gbo e ma wo gbon o se mo pe sunday mu ti awon ma arakunrin yin je ire ki omo yo ma je ase ngba ti won ti di fun baba oko ati yako ti won je ki yawo mo pe omo won omo awon ti fe yawo ri won wa se kini kan o ki ti baba nje o ki baba in lo mo nje nlewe eyin to gbe yato se wole tan mami wa ni npe
0: ben
2: ni npe iyawo
0: baba re
2: ko wa pe daddy wa ni ti daddy pẹ̀lú tí wọ́n ti gbìn sí àwọn ọmọ yìí
0: tí wọ́n ti gbìn sí
2: nínú tí wọ́n ti kó sí ọ lọ́kàn ibi tẹ́ ń lọ yìí ó bó ṣe rí ni láti lẹ̀ láti dé wá
0: àfẹ́kóbìnrin ni mọ́ o.
3: babaluwa mi filele.
2: Bi won se n ba lo rewere rewere. Nigba to di odun keji ti omobirin ti wonu ile. Arabirin mo mi lo sile ikeu kan lati lo re ikeu ko le tun ni madada si ninu esin Islam. Ojo pe yo se wa li motul Quran.
3: Abaluwa mi filele pelu ase ni.
2: Ibi ti arabirin ti so fun mi pe mo wo fi. Won ni gbati omo yi pe awon kan wo pe igba ti afa ni omo yi ti o se ko woli pam pe awon kan so won dawo tori pe arabirin ni awon la won mu lo wo e wa o. Omo yi o ni baba o awon omo family mo mummy ni grandma ni o awon kan so awon kan ase kekere ni o. Arabirin de lo so foko re oko feke ni loju yawo wo pe
0: we je bo re lo mi na
2: owo e na ni na
3: what god has done
2: won nigba ti arabirin ni awon o fura sugbon o so on what surprise pe nigba te fe ra so ta mo birin yo wo o so fun wi pe lo si gba lo si oja lo wo e to ba da ninu awon list ba je ko list to je white ni ko ra fun mo birin iye to ba ba na de ni ko de ra ma wori mula won ni oju elesin la won fi wo ko awon sugba awon mo pe elesin ni jo la le ki amon ni mo ni e mo ka ni mo dan pe
0: jesu
2: e ri jesu mo ndi mi so lupo se bi lo su se kule hun oni be ni ori eyin kulele ni won fi kabara abi arakunrin si alolohun ni gbabo re se mada
0: o yi ti ri
2: mada
0: won si suru
2: oni bo se wa je pe je tinete se tori pe ojo tin lo pe se ojo opo e daada ke da se wa farabere ni mo ran to tori e wa gege won aso fun yin oni bo se wa di pe oko awon gbogbo awon ti won jo n raja taja se nkankan won ni won wa awon se won lo ti kan ni pe bi pe omo awon na meji ti n lo le ke pe ah in to ko yin ti se awon o tun le to ba kan omo ta won gangan ni sin je se awon wa tan pe awon tun wa se le keji ni for what o mo bi wa ni
0: o bi wa o le
2: na
0: mo me fe panu die die ni
2: n de je wo
0: e o se ku o e kuku je ni mo bo mu ninu bag mi si
2: funny
0: e mo fe fun ogan oye ofe
2: ani mo yonda
0: to amusuti to amusuti
2: de si pari je won
0: to amusuti
2: amuyin wa mo se
0: to fe panu
2: to se won ni bo se wa ri pe awon se nawo yen tan won ni ni omo elekeji to je opin ba ni mo mi mi emi na fe duro ah won lawan wo pe ah ise awon pelu iwo na tun duro nsin eyin te wo bi school ti akin kan kan kon na fe duro ah we
3: let's no man put us under
2: omo ti ya ototo bi won si frame farabirin pe ya ototo lo bi lo ya kan na lo bi won pe egbon re aburo re ṣùgbọ́n ìyá ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ló bí wọn o
0: obìnrin ọ̀tọ̀
2: ní real life o. Ẹ wo ká pé ẹ̀mọ́ bẹ́ẹ̀ ti sọ ẹ pè mí
0: àgbékalẹ̀
2: ẹ dẹ́kun kí ni ìbẹ̀rẹ̀ àtẹ̀mí náà báyìí ìsun kódà bp mi gẹ́mà lọ sí ìṣẹ́kẹ̀ láwọlá ẹ pè mí bá a ṣe jọgbé kalẹ̀ ọlọ́run ọlọ́run kọ wa ẹ̀fọ́ kan bá kó lè fàmí lẹ́wùúyá bó sì fa ayakọ̀
0: bẹ́ẹ̀ sọ ni ni adébísí ti mi yanjú rú rẹ
2: àbí
0: n bá wà lábẹ́ aṣọ nìyẹn òní kọ́lọ̀ nìyẹn ti yanjú rẹ
2: àbí bẹ́ẹ̀ yẹ iná kúkú dárú ẹ lẹ́rìí
0: èsì wàhálà
2: àbẹ́ẹ̀ dárú ẹ lẹ́rìí
0: ayé parẹ́ torí rẹ mo sì fi gbọ́ yẹn ànábì kàn ní ọkà bíbẹ́ nìyí bẹ́ẹ̀ ni
2: ẹ̀ẹ́dì bá
0: wọn bá lọ kàwé solomon
2: ere eyan fi jo
0: omo ya fe gan ka keude be o keude be anabi kan lo ni yan fi jo abi ran ni mo pa ni eh eh o ka ri jare
2: omo ya be mo bi ko gba loju pe wo lo ba bo dadi bi dadi ba bi dadi ba gba ki wo no tun do no problem
3: beya o laye
2: ki se pe nte je ni o si bo abi bukata po nsin na de bi da se ri o me a ku baba iwa so fun omo yen pe iwo mo ti du nsin nta si yanju ije ki ele o wo
0: school
2: to ti wo school nsin wa wa kona tun wa odi wo te lu ba mi jade se nkan kan won office mi awon ise mi awon ojabi ti won ta won o te le ma foju si ha
3: no ma wo ta sonda
2: e man tin fi ro bo lu si to ba lo wa dede
0: abi
2: mo si ni o si
0: esi kin ni nbe
2: e ba se wa la lejo
3: ayo be o si se wa la lejo ayo

0: mi ati yin atun jo wa lori eto yin logun olohun
1: onibu ore baba mo pe
0: e se mo dupe lowo yin o
1: appreciation
0: e ni dagba aya
1: mo dupe
0: e si ni nkan tan ke to ri mi
1: baba mo pe
0: la fi anu emi ati yin ko ni di ta mo na wole ti ojo mejo e se mo dupe o e ku fe wa o
1: bi eni oko
0: en duro ti wa te n gbo le ise lagelu
1: bi eni oko lolohun
0: gbogbo n te ba fe lohun o se fun yin thanks so much bye for now
2: mejo sure.

o si wa nbe fun ogoji ojo ogoji osan ati ogoji oru ko je un ko mu kankan sugbon nigba to ku die ko fe pari satani fe gbadu bo a o le da eni to ba gba iju koja a o le da wodu Joshua ni e fa awon ara Jericho le e je adake fun ojo meje te wo ti o sele won wa bere si yi odi yen ka won so kankan won dake won wa ni idake roro bibeli so pe nigba to di ojo keje gbogbo won ho ni iwo ayo odi yen de wo lai se pe enikeni fowo kan won ki da eni to ba gba iju koja won ki da wodu oluwa ni ki so fun o sori o to nla koja yen ni agbara re ibi to gba koja yen gangan ni odi ati agbara o gan la fi mo pe oluwa be leyin re o gan la fi mo pe o ni olohun looto o gan ni mo fi mo pe won o le ri o dadu o gan ni mo fi mo pe o ma jeri e o ma yori e se ri eni ti o la iju koja iru won ni aye mu dani iru won ni agbara okoko ndadu tori pe ko laru e koja sa won ri mu sikule kan na oluwa ni omo so tele si aye awon ti won ti pe ni iju awon to ye kan ti lo sugbon ti aye agbara okoko da won duo si inu iju mo duo ni waju oluwa mo so tele si aye re pe lati obi lo iwo na lo si bi serere re mo so le kan si lati obi lo ibi ayo to wu o yen ibi serere ti okan re fe yen besa valida zadale monovaj ibi ogo ti aye re nbere mo wi tase tase iwo na lo si bi serere na wa ri anuba okan re yo bale o ti ri be ko yi pada jesu oluwa wa Abi loruko Jesu a ma lo yin ati osan lati ola bere gbogbo eyin te ba le ri osan ati eyin e ja jo fi gbadura iyen ni ola obi ojo anu lola oni ojo anu keji ninu osu ke osu karu gbogbo ti won na ba le se oni mo bi o ko je ka jo se taji jo wa ni waju oluwa ninu ikanni na ni aro kutukutu ni ola ka jo gbadua esa gbogbo eyin ti e ma dara po ninu ipade ojo anu ni ola esa ni apete ipade ma wa o to ba ni ori ofe iwo na darapo toro ma ku fun agbara sugbon egbo ile gbogbo eyin omo olohun gbogbo eyin ti e ba ni ori ofe lati le wa gbogbo ona ki eyin na darapo ninu ipade 1414 ni oru ojo Thursday moju Friday ni ilu Ibadan gbogbo eyin te ba wa ni Ibadan o ma ku fun agbara o esa ni ojo Friday abekuta ipade tiwa laaro Friday mama so ipete ta ba ti ko ni Ibadan la nbo ni abekuta laaro Friday gbogbo eyan omo lohun sugbe je ntenumo bayi pe oluwa ran mi lati gbadua fun ogun logo ero a o le da mi du obi ja gbadua ni ola ni kan ni pelu osan ati oluwa

0: Israeli iwo nikan la o ma bo iwo nikan la o ma sin baba mi ariku yeri opo si nle ile dawo opo si nle ile faya oye yika otun yika o si mami e si ogo ogo ogo ogo fun baba agbalagba mami e wa dide nle e dide daddy oni ni ojo kejila o ko to di pe mama lo sori YouTube odekunle epaphras ati TikTok so a le jo ki hallelujah nla mefa ati ogo mefa ki gbogbo oje mejila ninu osu elekarun injo je mo pe bi ategun tuntun se nfe si o ti yi pada si ntele ategun yen yo fe debi wipe awon to yi oka yo bere si mo pe olorun ti bi owo ni ona otun mi mo ru aisan ti nbe lara re o sugbon mo gba olorun gbo pe o pada yi je hallelujah mefa yen e mo gbe body yen te ba nse mo so le o ni wa asiko bayi. Somebody stand up and shout six hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. E wa si ogo mefa na ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun mesaya ah baba agba gbogbo ojo onipekun ewa onipekun ogo ada ogo pada fun olekan na ase ti mu be Jesu oluwa wa eyan omo Olorun e gbo nti mo gbo yi ije je mo pe awon nkan kan be ti omo eniyan o le se fun o there are some things that man can never do for you idi niyan ta fi nkigbe pe ni gbogbo igba losan ati loru oni bibeli fi ni ka mo gbadua laisimi ati laisare in fact bibeli ku le se pe fun eni to ba fi eniyan se igbekele o ni egbe ni fun eni to ba fi eleran ara si igbekele ki si ni di to fi so be ogun logo awon nkan kan be ti omo eniyan o le se fun o gbogbo igba to ba gbadua mo n to nso ni pe o to tan agbara re ka gbogbo igba to ba gbadua mo o ti gbagbo pe nikan le se n to nwa yen fun o and ire ti omo eniyan ba se fun o ire gun be ninu e ire ti Jesu ba se fun o ekun lo pin e and gbogbo eyin to ba wa mo ko lo nikan lo gbekele sumo to si o gbogbo eyin omo Olorun e dide nibi kibi to ba wa mo fe gbadua fun o gbogbo nti oje ka won eyin o le yo su ti ete si o gbogbo nti oje ki won le fi o si eleya ologu ajobo yo fi opin si laaro yi in the name of Jesus Christ ninu we Psalm 108 verse 12 ibi lati ri bi Olorun se ri diku omo eniyan iranse Olorun yen bere si gbadua o ni Oluwa fun wa ni iranlowo ninu iponju wa nitori asan ni iranlowo eniyan amo soro lana nipa iranlowo mo wa ni one of the coloration of the help of God is selective protection enikan ni ki le so yen ikan ninu awon to je ki iranlowo Olorun o dun ju laye o ni pe a si da oyato fun abo mo si ka nipa Mephibosheti eni to je pe gbogbo awon to yika ni won padanu won si da onikan si ki wa se pe won da si nikan Olorun tun mo fun despite the fact bi won tin gbe sa lo to ti ya ro lese re Olorun tun mo fun ni second chance mo gbo won Oluwa Oluwa ni sister yi o ti ni oko tele bo se ngbo mi oko re ti ku o si ni omo meta emi Oluwa so pe iwo nikan lo ndabukata yen gbo egbe ni fun eni to wi nti Olorun ko wi Oluwa lohun se to enikan le fun o e ti jo nsoro ni isin to lohun fe fi o Oluwa fi o yes emi Oluwa so pe ife Olorun ni te si waju ko lo fe niyan tori po Olorun mo si ohun Olorun ni ah o le mo baba yi lo Oluwa fun wa ni iranlowo ninu iponju nitori asan ni iranlowo eniyan emi Oluwa ni gbogbo eyin te mo gbo program ni aro laaro o ni ki mo deje o ni gbogbo yin lohun fun ni testimony eni to kaju e lo le so be bi eniyan se da to eyan melo le eyan le ran lowo patagun re ko eyan 10000 lowo ipa si pin eni kan be to je wi pe gbogbo aye ni ran lowo bibeli so ninu we Psalm 67 o ni Olorun to ngu adua odo re ni gbogbo eran rambo mami e wa se nkan kan fun mi laaro yi nibi te ba wa e ka ese meta si waju iyen tumo si meta lokan meta ninu eyo e kan e wa ki gbe pe baba iwo ni mo gbekele mo joju o ti mi losu e gbe ese meta si waju mami e gbe owo yen soke eni baba iwo ni mo gbekele mo joju o ti mi losu Bíbélì ní òkúta kan bẹ ní Sioni níwe First Peter 2:9. Ó ní òkúta kan bẹ ní Sioni àṣàyàn ni. Àwọn ẹni tó bá gbẹ́kẹ̀ wọn lé, ó ní ojú òní tì wọ́n, á sì ní lé wọn láré. Níbo lẹ ti ń gbọ́ mi? Gbé ọwọ́ yẹn sókè. Òkúta kan bẹ ní Sioni. Bíbélì wá sọ nípa òkúta yẹn. Ó ní òkúta tí àwọn ọmọ ilé kọ̀ sílẹ̀, ó lọ padà di pàtàkì igun ilé. Ìgbà míì ń bẹ tó jẹ́ pé nígbà tí Ọlọ́run bá fẹ́ ràn yàn lọ́wọ́, á sì jẹ́ káwọn èèyàn dẹ́yẹ sí ọ. Ìfá gbogbo àwọn tí wọ́n dẹ́yẹ sínú Bíbélì, gbogbo wọn mo nótìsì pé gbogbo wọn lọ́lọ́run sọ di àjítaná wò. Mọ bẹ́ẹ̀rù tí ayé bá kórìíra rẹ, kọ́lọ́run ó le ba àtẹ̀wọ́ gbà ọ ni. Oh my God. Bí ẹnìkan bá ń pe wòlíì Ọlọ́run leléyìí, wòlíì Ọlọ́run leléyìí. Bíbélì ní gbogbo ẹni tí wọ́n bá ń pè ní wòlíì rere, lọ́dọ̀ tèmi, wòlíì èké ni. Ìbásọ̀rẹ̀ ayé ìsọ̀ta Ọlọ́run ni. And that's why mi ò nílò kí n wàásù kí n fi dùn ọ́nú. Mi ò nílò kí n wàásù kò fẹ́ràn mi. I will only speak the heart of God. Ohun Ọlọ́run nìkan ni màá sọ fún ọ. Màmá so le gbé ọwọ́ lórí. Dádì ẹ dìde. Bẹ́ẹ̀ ṣe tó yìí ẹ gbé ọwọ́ lórí. Bàbá fún mi ní ìrànlọ́wọ́ látọwọ́ ti ẹnìkan. Torí pé asán ni ìrànlọ́wọ́ ènìyàn. Olúwa ní bàbá yìí ó ní kí n sọ fún ọ pé mọ̀ wulẹ̀ bọ́dà mọ́. Kọ́stọ́mà mẹ́ta tó fi ọ́lẹ̀ lẹ́ẹ̀kan náà. Ó lóun ṣètò àwọn míì. Àwọn yóò wá ìgbà tí wọ́n bá dé. In fact, in tó rí aláìsìrí nígbèsí ayé rẹ̀, ó ní lo wọn Ọlọ́run bẹ̀rẹ̀ sí ṣe fún ọ. This is the voice of the Lord. Mò ń gbé arádì fún prógrámù ti ọjọ́ Wednesday Tọ́lá. Ìsìn méjì láṣe, bó tiẹ̀ jẹ́ pé ìsìn méjèèjì yóò yá. Nínú ẹ̀ ni màá ti gbọ́wọ́ lé àwọn ènìyàn. Lẹ́yìn ìgbà tá a bá gbàdúrà tán, nínú ẹ̀ ni màá ti ṣètúsílẹ̀ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀. Gbogbo àwọn deliverance wa, a fẹ́ gbàdúrà fún àwọn èèyàn. We want to lay hand on you. I want to pray for you personally. Òun ló fi jẹ́ wípé àdúrà àdágbà fún yín lọ́la yóò pọ̀ ju àdúrà alágbàpọ̀ lọ gẹ́gẹ́ bí ohun Ọlọ́run. Ẹ̀mí Olúwa ní ikọ̀ mi sọ fún àwọn ènìyàn mi pé kí olúkúlùkọ̀ gẹ́ẹ̀tì bọ́tù wọ̀tẹ̀ ẹyọkọ̀ kan. Ẹ mú pàdé mi lórí YouTube. Ẹ mú pàdé mi lórí TikTok. Tó bá ti di aago mẹ́fà àbọ̀ ẹ̀mí Ọlọ́run lọ sọ fún mi bẹ́ẹ̀. Ọjọ́ mẹ́wàá la sì fi ṣe. Lẹ́yìn ọjọ́ mẹ́wàá yẹn omi tank dájọ yẹn omi bọ́tù wọ̀tà ẹyọkọ̀ kan yẹn. Kì í ṣe dandan kọ́ ra bọ́tù wọ̀tà ò lè mọ̀ rán lé. Omi yẹn gangan. Lẹ́yìn ìgbà tó bá pín mẹ́wàá lọ́wọ́ rẹ̀ ó nìkan ṣoṣo ló fi wẹ̀. Olúwa ní nǹkan mẹ́ta ni kí n ṣe sí omi yẹn. Alákọ̀ọ́kọ́ kí n gbàdúrà sí. Ẹlẹ́ẹ̀kejì kí n sọ̀rọ̀ Ọlọ́run sí kí n ka ọ̀rọ̀ sí. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta kí n ká gbé testimony kí testimony ọ̀wọ̀nú ẹ̀ káwọn èèyàn mọ̀ gbọ́ ẹ̀rí. So bá a ṣe ṣe nìyẹn à ń lọ sórí YouTube nísìn à ń lọ sórí TikTok nísìn ọ̀dẹ́kúnlé Epaphras bàbá mi o bí ògo ṣe ń jẹ́ ti Ọlọ́run à ń lọ à ń gbọ́ lórí Facebook náà ibi tó bá ti wọ̀ ọ́ ló ti fẹ́ gbọ́ torí pé iṣẹ́ tó ṣe kókó ni gbogbo ibi tí n bá ti rí ni màá ti sọ sí ọ létí. Ẹnìkan ní kí ló dé tà wá le ṣe lórí rédíò torí pé ìwọ̀nba testimony díẹ̀ ni mo lè gbé lórí rédíò testimony bíi méje ni wọ́n ní kí n mọ gbé sí ẹyọ kọ̀ọ̀kan a bẹ̀rẹ̀ lánàá but Olúwa nítorí pé ó ṣẹ̀ṣẹ̀ jẹ́ ajá àbalẹ̀ káwọn èèyàn gbọ́ ẹgbẹ́ ọwọ́ lè ìdodo yín ohun tí ọmọ ènìyàn ò lè ṣe fún ọ ohun tí ènìyàn ò lè sọ ọ́dà mo di Ọlọ́run mẹ́ta lọ́kàn sí ọ mo ní kó ṣe láyé rẹ in the name of Jesus. Ẹ̀kẹ́ bàbá fún mi ní ìrànlọ́wọ́ látọwọ́ rẹ asán ni ìrànlọ́wọ́ ènìyàn. So number one, there are some things that man cannot do for you. Àwọn nǹkan kan bẹ tí ènìyàn ẹlẹ́ran ara tí a bí nínú obìnrin ò lè ṣe fún ọ. Ẹnìkan ní ẹ fún mi lápẹẹrẹ number one èèyàn ò lè wò ọ́ sàn. Dókítà ò lè wò ọ́ sàn. Thank God fún àwọn dókítà wọ́n sọ statement yẹn slogan wọn ni pé we only care it is God that heals. Àwa kàn ń wò a kàn ń tọ́jú ni Ọlọ́run ni mà ń wò yàn sàn. Jésù wá fọwọ́ gbáyà wọ́n fọwọ́ ẹ̀gbẹ̀gbẹ̀ ó ní a ti sá mi lọ́gbẹ́ nítorí àìṣedédé yín ìnà àlàáfíà yín ìnà ìwòsàn yín ó ń bẹ lára mi. Ha! Ọjọ́ tí wọ́n ti na Jésù ní ẹgbà 39 gbogbo ìwòsàn tí ń bẹ láyé gbogbo àìsàn téèyàn lè fẹ́ ṣe ibo èyí tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ń kígbe pé ń bọ̀ Jésù ti kí ọ̀rẹ́ ẹnìkan lè wo wọ́n ní ń bọ̀ antivirus ò ní mọ tí ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ mọ̀mọ́ bí kú wá ọdẹ́lé kò ní bá ọ bí àìsàn bá ń ṣolùbẹ̀wò lórúkọ Jésù kò ní mọ yàrá rẹ̀. Ṣé rí nínú àwọn bọ́tù wọ́tà yìí nígbà tó bá dọ̀la gbogbo èèyàn ó mú bọ́tù wọ́tà ẹyọ kan wá sínú service ẹ tó mú padà lọ lé ẹni tí ìlú ha mi nú akátá yàdà ẹ̀mẹ̀kú ọ̀dọ̀lé àbàdà àṣà. Now ìkan nínú tí ọmọ ènìyàn ò lè ṣe màá tó sọ tọ́jẹ́ pé Ọlọ́run nìkan ló lè ṣe. Ẹ jẹ́ mẹ́nu kún bí tọmọ ènìyàn there are some things that system can do for you but we still also have some things that system can never do for you. Ẹnìkan lè wo ni system bí computer rẹ bí calculator rẹ bi robot to lo ni awon kankan nbe bi Alexa ti nbe nu le yin awon kankan nbe to le se awon kankan nbe ti o le se fun o lai lai so to ba gbekele gbogbo awon gadget to ninu le yin o ri pe won ojo kule ni won si awon robot ti on da bi iyawo tawon kan lo fowo won ra won lawon oni mari awon kan ra robot ni e to ba jobi robot obin wa robot okun na wa orisirisi awon kan ni mo lo kini tawon eyan mo ti o fi n bara won lo po lo to won gbianju ni iwo gan mo pe ko le dabi ko sogbon to bi le dabi system na try but awon ye nkan ni o le se fun o oh ma so nkan merin ti olorun nkan le se e wa dide mami to ba gbagbo nu olorun eyin te ba wa lori facebook te ngbo mi eyin te wa lori youtube te ngbo mi lowo lowo bayi to ba ni gbagbo ninu olorun ogba olorun gbo te soju e pe baba ran mi lowo fun ra re help me yourself oluwa ran mi lowo to ba si ti so be tan si are fun eniyan meta mo n pada bo nbi laipe to ba ti di 6:30 ma bo sori youtube ma bo sori facebook ah e je npo nda kin so bayi bi ase se njabo lara mi loni ayajo ojo temi na emi ati yawo mi ta mark wedding anniversary wa ha oke ta lagbara gun to mi ele ojo lojo lo da bi anai o le ran ti mo lu ti mi se wedding ah gbogbo eyin te fe mari o fe loko o fe laya to ba n gbo mi lori facebook te soju e pe oluwa settle me maritally olorun settle emi na ipele awon meji ma gbadua fun laaro yi mi na ma kata hayas ki n to gbadua fe mi ati yawo mi awa na mark wedding e mo ki wa o mo n bo ke to mo ki mi ma so n te ki mi nisin mo n bo e kunle gbogbo eyin to ba se wi pe ko to di may next year o ti fe mari ipele keji gbogbo eyin te ti fe gbe baby yin dani ko to di may odun ti n bo mo fe gbadua fun yin layajo ojo temi ati yawo mi sopo igbeyawo wa si leso gbogbo se nje ti olorun to ba n gbo ti mo mo da ko mo ologun omo ara ato mo ologun ara awon ogo ti olorun fi ta wa lore ni mo n da ko e kunle ki n gbadua gbogbo eyin te n gbo mi laaro yi ah ni ayajo ojo temi na se igbeyawo olorun iwo lo se fun mi iwo lo ran mi lowo mama ikunle sister ikunle baba ikunle brother ikunle agbara ti mo fun yan ni egigun ninu egigun ati isan ninu isan re agbara yi mo ni ko wonu ipin rawo e ba ku abida haya oko ta adamo aya ta adamo egigun ninu egigun ti e mo so le kan na ki olorun ko yonde fun o wa gbo mi you will have second chance gbogbo eyin to dabi eni pe igbeyawo yin o fe sise lato ni lo mo kede there must be peace receive the new wine in your marriage receive the new wine in that marriage marry settlement for this brother marry settlement for this sister igbeyawo yin ko fidi mule ki oni majemu anu ko se yin logo loruko baba to ma ti temi mimo e wa gbo gbogbo eyin te kunle te n woju oluwa fun omo o dedidi o dase nigba to ba mo si a testimony fun mi pe eyin le so ni ayajo ojo te marki wedding anniversary yin pe eyin no loyun pe loyun e si gbe omo pon ibeji ibeji ibeji ibeta ibeta iberi iberi ibarun ibarun ibefa receive it eni kan ni befa ke loruko jesu mo tin san ore fun awon eni ti o bi befa o tin pe odun meji bayi every wednesday e to ri tin to san ore won lola mo n be olohun ki olohun ko jo ni mo je wubo special offering mo mo fi se ba n fun eni kan ni befa ninu se ranse mi so tẹni kan ba bi befa ko ni ya mi lenu tori mo tin san re re le nina ka to haya like ivf eni kan ni ah ben tori pe mo gba olohun gbo mo ti ri berin mo ti ri beta mo ti ri beji be o ti mi o ti ri befa ibefa mo toro fun eni kan le kan na in jesus name mama bo se njade lo loni olorun ti mo ti eda leyin mo ni ko ti o leyin o wa gbadun aye yi wa tun gbadun aye tin bo oja sasajajele amadansha emi oluwa ni iko mi ran won leti lekan si inu jesu nikan ni isin mi wa inu jesu nikan ni ayo pin si woli ti ndun iso omo yodun ti mo ti ndun o ti sumo ogun odun ta ba ka ogun odun boya laarin odun kan pere loku ti o fi wo bi ogun odun ta ti ndun lo bi and to lo n ba gbe eda soke tan imo permanent e ni to lo n ba fayan soke ani bo fa soke o le pe ko to gbe oga sugbon to bayi le gbe oga tan a mo gbe oga lo titi lai ni o le pe ko to fun olowo but to bayi le fun olowo a permanent owo yen mo me nikan to le fun o ni isinmi ma so nkan merin to le ri nikan ninu jesu bi npari e loni in test waju ni ola mo fe koko wo aye awon eyan wo aye awon to ntun aye won se ko ye wo bo se nri ewo nti mama iso
1: oruko mi ni Funlayo Fashoto mo wa lati Fashoto mo wa lati Ring Road ni Foda 6 ogun tolorun se ninu aye mi oyan didun ni
2: charge
1: ma to wa ni kekere mi o ti eda nkan kan mo omo mi last born lo nba mi se lo ni mo mi mo ni koro nbe o ti wa le ti pe abi ti gni e di nila mo lo hospital won ni ki lo se test o ba fun mi ni ojo mo sa ma lo 90 mi atomi 77 nfun ma pa ma wo to wa ya anti mi wa ta fe se by the osukesan baba mi mo anti ma ni ah Funlayo o ti e lo Jesus ti o ti e pa won ko ti de ohun mo ni ah anti mi ma le lo mo ni oyan yen ma tin dun mi gan pe won ni ma pada yo ni o ah mo ni awon ni gbagbo ki ma lo si Jesus ti ki lo gba iye pori ota ki de mu ayin ti ki fi pa sugbon mi o ni agbara lati debe lati gba sugbon mo ni igbagbo kan mo de Jesus ti mo so pe angeli to n gi ami ami ni Jesus City ati ni Wema o wa dadura mi pe mi o ni won naira o sugbon ko lo ko wa ya mi le lona ti mi o roti olodun de ya mi lenu latara won mo mi latara won to fe mi fun rere won saanu mi lai so won naira lori operation yen awon mi lo da owo yen atawon eyan mi no ba mi so owo yen mo tun se operation ton o yo kini lungs yen ato yo ton mo ba n lo ogun lori sirisi mo ogun ton fun mi ni mo n lo ma to da koko kan dokun yen ni kin lungs yen gbudo poruko kan won gbudo mo kan to sele sikini to yo yen fine awon kan ni kin ma gbo pe ka ma ma ba mi nuje e ja gbo o ma ton a gbo o ba so pe on detect pe inu kini yen o cancer kan nkan to lo detect o fun mi ni iwe oni kin ma tun kan data mi ki tun ma send e ko wa send e si mi sugbon mi ni gbagbo kan njo to ti so mi ni ni se temi oni mo ti da pada mo ni wo lo ni
0: loju ese
1: ben mo nbo won ba pelu bo mu dudu yen ti ni wo bra mo sa bo sinu church wa ni ohun yen mo sa gbadura pe gbogbo aso tele yen doctor ki se temi mo sa gbagbo so ti alenu ni a lo si Jesus ti ni ele ta lo tan o fun wa ni ororo ojo keji re o tun wa si bibai e fun wa lo ni communion ti alenu ni sir ojo mu yen won ti ba mi tu o wa lanu sile nilan to wa lanu sile mo ni ha ani ha ele ma tun le o mi olodun je ko tutun ran emi sha ni gbagbo mo gbe 1 million ato mi 77 ata 90 ni mo ni mo mi obisa wo lo mi lo dodo po mi lo dodo po yen mo mo ni wo lo mo ba mi treat e mo ni nurse mi mo ni jo gba omi yi ata 90 yi ato ni 1 million mo ba mi sise daddy o gba lowo mi tesetese o le ba mi se nigba ti ma pa lo ni ose keta ti ma tun lo fi yewo daddy o ti jina
0: ori yen
1: to la yen to la nsi re o ti wonu mo dupe lọlọrun lọrun lori pe baba mi pe olorun me mi na ni arada ko je ki o na ma gamu mi ni sugbon emi re amu mi ti duro
0: eh
1: amu mi ti duro olorun o se olorun ori ope o se
0: se nti ayo nbere e wo nti ayo nbe o o si dun yin bayi
1: ah daddy lati osu du osu keji e no osu kesan yen on the 12th ti yo o ma mu ando mu da le ni awon ah o tun wa bu mi so pe ah kilo sa ale so loyun mo pe se lori omo meta ma tun ma loyun le mo ni ko le ye yin ngba to di saturday to lo yi mo den to wo bra mo
0: ti wo mi
1: ah daddy mo ti wo o mo ti wo
0: you ni wa mo you are cured forever in Jesus name bo gbe ni to ni aisan kan tabo mi lara dide ko latan e ma lo saye yin mama eyin ti bo e gbe owo yen sori oluwa so fun mi pe awon meji wa nbi won ni lumps ni oyan won enikan ni lumps koko ni oyan emi oluwa ni ki n pase o ki won to so di nkan mi mo lowo
3: gba mi o Jesu oyo mi lowo re
0: wa kan ri pe lumps yen pare na ni lati iseju yi lo modeni to ngbekun aladu asiyi gbogbo koko tin be nbe eleyi tin ja olaya tabi ti won bi nderu bo pe yo di cancer bi n ba je woli olohun bayi mo so loni loruko jesu o ya be

0: FM 96.7.
1: Ejago.
2: Eko juma o. Iru ya FM Junior DC ti gboyin lati ikani ti lagilu 96.7 FM oke gajoke. Ta ta komole sinu le fun bala o ladugbo felele nle Ibadan. A Dekunle Yusuf lo niro yin saju egbo koko to wa ninu iroyin na. Ajo ti asu na ni won tin dukoko lati gbe igbese latare bi ijoba apapo tun ti ijoba apinle. Se ko lati se amulo adehun ile to wa laarin won. Ajo ile yi to nse ko kari na ijoba lorilede wa Nigeria o na ni won tin se eto agbeyewo lati se afikun owo na ijoba se si n jeje pinpin naka lore kore. Orilede China tuntun orilede America ni won se tan lati solo papo lori awuyewuye eleyi ti nbe laarin orilede mejeji to si pin fun aito alaafia agbaye tun ti idagbasoke gbogbo. Ikọ ti Abia Warriors o naa ni won ti fi ofin de imama amapakabo tun ti bete hoji lori esun asemose eleyi ti won fi kan won. Niba egbo iroyin ohun lekunrere. Ajo ti asu orilede wa Nigeria o na na tin je ko di mo wipe awon setan lati gbe igbese bayi bi ijoba apapo orilede wa Nigeria tun ti ijoba apele gbogbo tan ba fi le ko lati se amulo adehun eleyi to wa laarin awon gege bo ti se ndu koko ohun na lo mu ki egbe asu eleyi ti won soro nibi ipade olojo merin eleyi to waye ni ilu Yola ti won si ka die nle lati ba awon akoroyin soro nibi ti won ti koroju si owo e eleyi ti ijoba apapo fi mu oro to wa laarin won papa julo lori adehun eleyi to waye ni osu kejele odun 2025 eleyi ti won jo buwo lu pelu ijoba apele gbogbo gege bo ti nje ko di memo wipe ijoba o na ni ko gbe igbese kiakia lori adehun eleyi to wa laarin awon be latori nto ni se pelu owo osu osu meta abo eleyi ti won mu seyin ninu owo osu awon eyan ohun koda to fi mo awon owo ajemonu eleyi ti mo n ba gbigba ipo to mo n ba wa tun ti awon owo osu miran koda to fi mo ilana eleyi ti won gba san owo osu fun awon osise ohun eleyi to wa mu ki won gbe igbese ni jona na ohun sugbon to je pe won se ipade po lati fori oko sodun lati fowo si ibi to wo gbe amo to je pe ijoba na lo ko lati mu ade ohun se to wa mu kan se kilo kilo bayi pe bi ijoba wa fi le po ko lati mu ade ohun se o na la mo gbe igbese alagbara. Ajo to mojuto eto lera to nti mototo ayika ni ipinle Borno na ni won ti bere sini gba awon eyan toto egberun meji o le edegberin wole sinu iko na lojuna ati mojuto eto lera to nti mototo ese kuku gege bi dokita Saleh Haba eni to je akowe gogogo fun ajo na ti je ko di mimo iyun ni ilu Maiduguri na lo ti salaye pe eto ohun o na lo waye latari iforikori ijoba apapo to nti fowosowopo ijoba apinle lojuna ati ri daju pe eto lera na lo di ese kuku gogo o na lo mu kan gbe igbese lati gba awon eyan ohun kun awon eleyi ti won ti gba tele ti won se n lo bi 5000 bayi eleyi ti won ti gba lati aarin gbogun.

ni ayo tun lele yi o fun gbo eyin te tin bere fun one year promo elekan lodun ti le se mi o keke global engineering company limited to ni le great estate to wa ni adibayo area oriyo le local government ibadan ta tun le gbaye gun lomi iyana oje na debe ile tan tan ni 1.2 million lowo lowo 950,000 naira lauta fun one year promo todun yi aye so die die na tun wa laarin odun kan pelu asole 50,000 naira ko si wahala omo nile tabi din charges august 29 odun ta wa yi ni one year promo elekan lodun yo wa ye o ojo na lo fit me abun fun gbo awon nibara tutun e ti tara sasa lati ma sasole owo ile yin sile bayi nitori pe eru ma npo lojo na bawon eyan ba se tete nsanwo lo se tete fun won nile won awon eyan ti gbe ni great estate ina ti debe ona si ja debe ile ise ifan na ba ni yaworan ile igbalode pa ni kan le se record copy survey to dodo ijoba be la nta block fawon nibara wa permanent office wa wa ni mkk multi purpose building akere agada odu eja second mosque new garage ibadan fun alaye ko whatsapp ka le fi bsc na se ri gele sowo si yin 0705393 6013 0705393 6013

0: melo gbogbo eyan bada ta gbegbe e ja ma nra wa leti pe gbogbo to lu wa da da da ni ṣugbọn nigba ta daye ona kata bi ona mi ta n gba lo ra wa o ma sokun fun arun lokan ojo kan sagwara ṣugbọn ninu gbogbo eya ra oju lo bara idi pataki re ti ajo charity year foundation se n pe akiyesi gbogbo eniyan to ba ni ipenija oju lati tara sasa wa darapo mo eto ayewo oju to n lo lọwọlọwọ ni charity year eye care foundation anfani lagba le yi erongba ti won fi gbe kale kun mu nira dani 1000 naira pere lowo kaadi ofe se layewo oju o reading glasses lofe fun gbogbo en ba nilo e anise ofe layewo fun gbogbo en to ba fe ma bi oro ku si nipa oro oju rorun gbogbo olukopa to ni ipenija oju lati sagbe kale charity year eye care foundation nigba to tun wa gbo bi to ti ra anugba lai si nira owo ke lo tun duro se ori ran gara ko mo deni ti won fa ni tete fona loju popo la fini o ma lo taara lo sayewo oju re ni number 94 opposite unity bank charity council building yana agbala bus stop nitosi olowo tin fowo sanu shopping complex iworo ibadan lojojumo ni o ago mesan aro sa ago merin role fun bere atalaye pe 09054448444 oju lo bara oni dindo mo wa lagbari
1: aya mi abeke olowo sibi ewo njije lasiko yi
2: olowo ri mi alani o sa mo pe mi abeke ade ki forun je wa sere
1: benti eri
2: asiko mazavita ti to
1: alani ore mi o de lo nje olokele mazavita ni yi

0: ki gbogbo wa kaaro ni gbogbo bi ti ojumo ba ti mode to si mo enikokan wa laaro yi ni lojo isegun eleyi ta sese nja ninu ora adura lo si ma ba de lodo temi pa isegun nile isegun lode
1: ami olo
0: isegun na ni o mo je ti wa lojo gbogbo ati nipa gbogbo oro jade asemu be e lo nu aye laaro e ke lo ri sirere ni lejo nu o mo ki yin kaabo le kan si sile funfun balawu ladugo felele ni ilu ibadan ti ani aye ba se so siwaju gbogbo titi layo akisola ona loruko temi
1: oluwa sina alayo ogo ede ofo ma le so fa loruko temi nje ku ojumo o
0: to awon awe royo ojumo ile wa nigeria won wa sode o daily post wa nigerian tribune wa punch ogbeyin awon na lanfani ati wa gaija ature ni mo nwo lowo sina sina yi o gbogbo won lo ni to se minika mi kami kami ama lodo temi akori akoko ti iroyin gberu lo jade lati nu iwe royin daily post o nibi ti kan kwaso to ti gbe se lalaye wipe ewo idire o ti mo fi tele peter obi kilodo to fi so be e mo gbo ninu royin laaro yi
1: titi
0: mo n gbo e
1: agbo oselu ti n gbona girigiri fun imura sile eto idibo loloko ojo kan ko wa n fale mo ti e nidi
0: kaluku roko mo jite kaluku roko mo
1: ki nkan le ba duro re guardian ko iroyin kan soju iwe kefa e o se lalaye pe awon oloselu ti won fo fere lati nu egbe oselu kan bo sinu egbe oselu mi won ni koni pe ti obe ti ase ajo eleto idibo orilede nigeria yo fi fe se bi eni ba won nidi idi abani pe won pe sibe ojo n pe ko wa won ese kan le ese kan ode ni won se ninu awon egbe oselu bi meje abiju be lo won ni koni pe o ti inec yo fi gbe ase re jade lori oro ohun ti ko wa won bi mo bi ti orun won ebi to ri n borun won re
0: to e je tu lo tarata odinu iwe royin nigerian tribune pelu akori tin bebe pe imate ko e pate fun ni jebe o won ni owo eye jesu dun sin ohun na lo gbagbe oroke julo lara awon akeko eleyi to lanfani ati joko seto ijowo e ti ajo jambu gbe kale fun odun 2026 won ni mark tin lo bi 372 lo gba ninu irinwo ninu 400 e ma te ko ni o ta lo tu gba si keji tele e kurare re nbo ninu royin leti gbo
1: loju iwe keta the guardian bakan na titi
0: mo ngbe
1: loni ni o koni dollar ile ejo kan yo te ti gbo ejo eyi to ni se lori bi awon kan se bode pe ki won yo oko egbe oselu ADC akodu ati awon mi kuo lori akosile ajo eleto idibo orilede Nigeria won pe an ti wa nu egbe oselu ohun won ka omo ya bayi pe kesco ayata won ja osewe won pa egbe awon re abi won oni pare kaluku won teti kale de idajo ti o jade nile ejo ohun
0: won ni awon eyan to tin da fun tolo lati lo si ile igbimo asofin ti ipinle ni ipinle Kwara won lo bi awon eyan to lo bi 18 158 won si ni ijoko ti won joko nbe meni le logun ni won ni kaluku sa pe emi lo tosi emi lo tosi ehin ko yi iwe royin Nigerian Tribune ko egbo lekun rere laaro yi
1: ogiri egbe oselu APC o ti lanu be ni egbe nsare lotun lo si lati ri wipe awon di alafo to fe lanu le to fe mu ki ofan ko se yo si gbegiri ninu egbe oselu ohun kaleko komo wa lo ri pada ko e lowo kini n to sokun fa e won ni ona ti won gba lati ti agbe kale awon oludije lokan ojo kan ni imura sile eto idibo apapo odun 2027 o lo sokun fa wahala yi APC n wo bi eni pe se awon ade ya lo ode ni po ninu egbe oselu awon bo la won o se se ti le yi oni wo saju eto idibo na
0: ajo olomire leto idibo le wa nigeria ta mo si ajo inec o na ni won ti fi ikede re sita o pe eto idibo gbogbogbo to bo lona lodun 2027 ko ni din ni awon odo agunbaniro ti o lanfani ati kopa lati loju ona ati ri pe awon na sise ni bi eto idibo ohun won ni won mo lo bi million kan le merin 1.4 million cups member ona ni awon lo joko bayi ti won so pe oye kini oruko yin ma kini oruko yin sa kan ba yin wewe wo ko to je pe e la anfani ati lo re dibo ni sansan eyun do odun to nbo o e mo gbo
2: adari won ti soro pe e kede pe lo awon ma won e dakun owo to ba se tulu
0: e ni ke ko le won lowo o
2: isi se pe ko won wa pe ki won to ri awon be fe yan lo ni
0: mi o de lo mo ko te ni pe mo na pa emi ni won ti mo mo
1: Mo na ko so ga ma je gbo pa. Ti han fi fe han bi meta le logbon 32 to je wi pe gomina fubara o se atileyin fun won ni apc ko eyin si won ni yo pe awon otewo gba won ibi ta awon eyan ti wa wo nu pe ah se wike o tun ri ogbon da si apc ni lati nu pdp ele to wa
0: afi suru sa o to won ni egbe oselu apc e ka ti ipinle anambra won do pe se na ma bo bi si na layo DJ Spider, mono no jade o jade wa won ni gbogbo won wa jade nkokan ngba won ka won lo bi ogbon won ni ewo ewo e ka yin si wa won ni won ka yin alele e ma lo le yin bayi ki lo sele won ni awon omo egbe oselu awon ti won lo bi ogbon niye won mo juwe ona le fun won won ni won soju meji bi obe gabar won si gba won mu eyin ko yi e mo gbo ninu royin fun ta ro to ni o
1: wahala bele laarin awon egbe oselu alatako lorilede Nigeria ni murasile eto idibo are odun 2027 pelu bi awon egbe oselu sanko ti won je alatako bi o se bere si soko bakun gbe oro si igba keje are ile yi Atiku Abubakar eyin igba keje are ile yi tele rinu o lori oro kan ti en po so pe ko si oludije kan ti en le gbe kale lati ekun gusu orilede Nigeria ti o pada bori are Bola Tinubu ninu eto edibo eleyi tin bo lokan awon eleyin pe ogbon ke tun le geran mawo fun wa egbe to ba ti gbe oludije kale ti ki se oludije to wa lati ekun gusu orilede Nigeria a je pe won ofe isokan ati idagbasoke le Nigeria nu
0: akori ayi to tun jade nu we royin punch lo ni o mo se o sine won ni awon omo ologun won lo re ko lu ibi kan nipinle Niger ijoba ibile siroro ni eleyi ti won ke fi pe awon agbesumo mi won benbe hey awon oro kan temi fe ki eyan mo so ni pe bi elese banjiya olododo o ye ko mo pin be ko ye ko lododo pin be baba kan ti yo si bombo o ni igbese ti le se omo ologun le wa Nigeria gbe awon omo ohun meta ototo ti o mo wo mese ni won ba lo afi suru sa iwa egbe sumo mi lo le de wa Nigeria yi olorun o ba wa ka kuro nle o ka won ti o lese ko ma ba faragba
1: oda o kankan nipa ti idanwo asewole eko giga gbogbo nile yi won pe ajo jambu ti gbegbedeke iye marki ti akeko to kopa ninu idanwo ohun to gbodo ni eyi to kere julo fun won lati le wo ile eko fafiti ile eko ti gbogbo nse ati ti awon ile eko to je ti oluko ni ni orilede yi won pe ni ile eko fafiti omo gbodo ni o kere tan aadojo mark 150 oni cut off mark bayi fun apa abe yen o gege bi iroyan un bi o ti se so eh titi omi re lori oro isoro eto abo ijoba apapo ile yi gbe igbese kan lati se agbekale iko ati igun kan ninu ijoba ile yi ti o mo mojuto oro eto abo labele homeland security eyi ti a fe fi gbogun ti awon idukoko abele eleyi ti o ni orilede Nigeria lara to n digbomogbomo lasiko yo
0: eje lo sodo DJ Spider lohun tori are ojo muso lokun bi ti wu ko mo oya alele o owo re
3: Lagilu F

0: won le ri wa
1: fe ya ni ran ran da
0: na ge ru won pe bi da wa yi eyi ba bo ta ran yin je ta ran yin je ta wa ran yin je ni
1: e
0: wo ran yin je o
1: eh
0: mo ri ran bo ba ri ran ni
1: si o wa lu yara ti ko lu ja yara elomi tori ko le mo ri
0: mo ri ran ti o ni tumo eh ja lo si na e ja bere e do ki ro ila pe ikoni lagelu 96.7 fm oke to gajo ke lo ni won pe bi ta wa yo e ja bere be se npa wa na ni ke mo wa ketekete ikoni ba ni bere facebook ti lagelu e la nfani lati ma wo gogo re bo
1: se lo yes yes
0: so won ni eni to ti fi igba kan ri jide dupo are labi ase egbe oselu new nigeria people's party nnpp rabiu kwakwaso ohun na lo ma tin se lalaye idi re ti ohun fi egbe oselu nnpp sile ti ohun si pade apopo pelu eni to ohun na jide dupo are labi ase egbe oselu labor lasiko eto edibo to koja lo lolede nigeria lodun 2023 eyun peter obi nigba to soro lori mohun maworan lasiko ti awon iko niroyin takoto ibere sowo si lojo aje monday yun lana kwankwa so mo salaye ile makun onise ri eje kin salaye fun yin ti o ba ye yin daada onise ri bi pe eto isoli ti awon gbe dani awon tun ti pada si eto iselu johun lasiko tafawa balewa ati amadu belo awon ipa ti won ko laarin ara won gba na oni bakan na ni ti oro eni to ti fi igba kan ri jare lorilede nigeria eyun shewu sagari bo se le gbagba mo awon eyan ti je to je adari lekun gusu ilahorun lorilede yo eni to ti fi igba kan ri je gomina fun ipinle kanu ohun o salaye lori ore ati ajosepo ti nbe laarin ohun eyun awon eyan ti nbe lekun gusu ilahorun ati ariwa orilede nigeria o ni awon ti wa fe lo gbagbagba awon fe pade ara won lona ka won si jo ma ajosepo to gbangban o ni ni tin sele lasiko yi lo se wo wi pe ohun pe gbogbo ewo latokede le ohun wa ri daju gbangba ni pe se ri afika jo ti ajosepo laarin awon eyan ti be ni gusu ilahorun ati ariwa ki gbogbo e ko le jo soju kan ohun lo wi se di wo pe ko se di beji tohun fe jo se ajosepo pelu re to looto to si ni akoyawo tohun ti wo omo luabi ju peter obi lo lohun se mu o tohun si so bi pe peter obi la won jo je ajosepo ni bi eto idibo to nbo lona tohun si nke si awon eyan wi pe ki won te wa gba peter obi gege bo ohun ti se wa lati apa ariwo orilede nigeria ti peter obi si wa lati gusu ilaorun awon jo se ajosepo eleyi to damoran ni bi eto idibo gbogbogbo to nbo lona lodun 2027 to o si ni ireti ati igbagbo pe ajosepo awon yo jo
1: iroyin yi o ni akomu ti won mu oju iwe kefa the guardian o local se o won ni orisirisi apere oni tin farahan pe nkan fararo labe asia egbe oselu all progressives congress apc ni imorasile fun eto idibo apapo odun 2027 latara bo se je wi pe won ni okan ojo kan aigbore eniye on lo ti seyo lori ona bi an se panupo bi awon oludije kan kale ati awon esun ti awon eyan fi lede wi pe nise ni won da nkan ru ti won fopo moyo ninu ona ti won gba lati ma gbe oludije kale ati pe opolopo awon eyan ni an ti fi egbe oselu all progressives congress sile won pe eyi un na ni o si je ki nkan fararo ninu egbe oselu to n tuko ase orilede nigeria ohun ni awon ipinle kan nile yi enikan to je omo ile asoju sofin orilede nigeria eyun ile asoju sofin eyun ile asofin agba ile yi o jai ele ile asofin agba keji enu mi ago lati ekun idibo kan ni ipinle kasina abubakar yahaya kusada lana o lo soro jade o to si se apejuwe bi awon eyan bi an se nya ni ketiketi kuo ninu egbe oselu all progressives congress apc ni ipinle na gege bi ohun to bani lokan je to si je pe o nse ni ahin o ni imurasile fun eto idibo apapo odun 2027 kusada eniti o nsoju ekun idibo apapo kankia Kusada ti Ngawa nile asofin agba keji nle yi ohun lo soro nigba ti nfesi si bi enikan to je akin egbe re Sani Lawa to n soju ekun idibo apapo Baure Zango ni ipinle na to fi egbe oselu APC sile nitori pe ko lanfani lati ri tiketi DJ dupo gba pada fun ti idibo odun 2027 ni lana ti wipe egbe panupo won si fa kale ta mo si consensus sugbon saju ko to di wipe eleyun sele o na ni an ni elomi to na tun je asofin o na tun ti kuo ni inu egbe oselu APC Shehu Tafoki oni an pe oruko ti e ohun soju ekun idibo apapo kankara faskaria ti sabuwa won ni eleyun na fi egbe oselu APC ile lo ba lo sinu egbe oselu People's Democratic Party won ni kusada o wa fi kilo lede o wi pe bi awon eyan bo je po ti ojumo ni an fe ma ku o ninu egbe oselu APC ti won lo sinu egbe oselu mi oni akoba nla lo se se ke yi o se o fun aseyori egbe oselu APC ninu eto idibo apapo eleyi ti awo lo kan yi lati be lo ti wa ke si ile ise are ati gugu awon adari ninu egbe oselu APC wi pe atadari lapapo ati ni ipinle ati ni gogo awon ese kuku pe ki won tete wa nkan se o si oro yi ko mo ba je wi pe gogo omo egbe oselu APC ni o pada wa fi egbe le tan ti nkan wa pada mu ebu eyin de ba egbe oselu APC o
0: ajo to nseto idowo ase wole si awon ile eko giga lorilede wa Nigeria ta mo si ajo jambu ni won ti kede re o fun awon akeko ati awon obi to fi mo awon to wa ni eka eto eko lori abajade esi idonwo eti awon akeko se futi odun 2026 ta wa yi UTME wi pe awon kan yan yo daada won si pin won ni eni to yo yo akoko ikeji ati ipo keta eni akoko to yan yo to gbegbo roke to ni mateko pelu ajo jambu ti won gbe mark ti lo bi irinwo kale 400 pe eni ba le gba to bayi so lo ni bi eleku o na ni o wo awon ile eko giga lorilede wa Nigeria won ni oriba owo eye Daniela Jesu dun sin se o won ni ojo ko se idowo ni ipinle Ogun won ni o si mu mark to lo bi 372 ninu irinwo ti ajo jambu gbe kale iyun 400 nigba to lanfani lati ma yojo oro isita ojogbo ise akoloye de ti se alaga ati eni ti se lamojuto fun ajo ohun o salaye lori eto idowo ti awon akeko ohun joko se fun odun 2026 ta wa yi lojo aje monday lana nibi ipade alagbara to waye pelu awon ti oro eto eko kogbongbongbon o se lalaye te si owo waju oloye de o ni eni to se ipo keji ohun na ni o nje inyere Kingsley Ikenna won ni ohun gba o gwa lati ipinle Imo owo eye ni won so pe ohun wa lati ipinle Ekiti amo ipinle Ogun lo ti gbe joko se eto idanwo re to si nlo tarata si University ipinle Eko fun itesiwaju eto eko re won ni inyere Kingsley Ikenna yi amo ipinle Imo lohun ohun gba mark ti nlo bi 270 iyun 370 ninu irinwo oyun o tu gba mark to se ipo keji pelu ajo jambu won ni na university lohun ti mu pe ohun won ti loko eko tarata bi eleku na ni yo wole so sibe won ni ipo keta lo lo si odo Bamisile Ayomide Emmanuel omo ipinle Ondo ni won ni ohun gba mark ti nlo bi 270 odin eyo kan 369 o si nlo tarata si University University of Technology ti be ni Akure won ni ajo jambu tu wa se ipade eleyi to ni un se pelu eni ti se alamojuto fun eto eko lorilede wa Nigeria Dr. Olatunji Alausa to ni inu to je pe gbogbo won ni won joko awon ti won je alamojuto fun awon ile eko I to je ti joba ati ta ladani won ni gbogbo won ni won joko remuremu awon ti oro eto eko gbon gbogbogbon lorilede wa Nigeria won ni gbogbo won joko remuremu lati tati bele je si na iwo ko yi
1: ba
0: ye maki eyi ti ajo jambu ti wo fowo si bi pe omo ti o ba wo awon ile eko giga lorilede nigeria yi to je university o gbodo ni maki to lo bi adojo 150 to ba ti ni ati wole so lo so lo fun ti odun 20 eto eko odun 2025 to 2026 ko be wude fun o won ni se wa ri awon ti o ba wole eko ti gbogbo nse ati monotechnic won ni awon yo ni marki tin lo bi 100 ojogbon oloye de tun te si owo waju o bi pe se ri eto idanwo eti awon akeko ti won lanfani lati se ti awon si joko se ipade loye lori lojo aje monday eyun lana pelu bi awon ile eko kankan yo ti se gba omo si ile eko todo won ki won ma ta si agere pelu ajo jambu o pe to ba ti ni jams course bo ni suku wa ajo jambu ni e ma se ba won o gbogbo ti ajo jambu ba la kale o na ni ki etele won tu wa fi gbedekele iwo ko yi sina wi pe se ri eto igba awon akeko wole si awon ile eko yin awon university eleyi to je ti ijoba pipipin re o gboro je ojo kokan le logbon osu kewa odun 2026 ta wa ninu re yi ni gbogbo won ti gbadon mo pe won ti gba wa o se ri awon to je ti aladani won fi won si ogbon ojo osu kokanla odun 2026 ta wa ninu re yi se mo pe owo ti todo ta won gbe enu soke si pe o ti ni admission o si suku wa o won ni bi won gbe yun kanu se won ri awon ti gbogbo nse polytechnic ati monotechnics won ni ati colleges of education won ni gbogbo awon yun won ko won si ojo kokanle ni ogbon osu kejila odun 2026 ta wa yi ni gbogbo kaluku won ti gbadon mo bi pe awon ti lanfani lati wo suku eleyi ti won mu won si ajo jambu ni mu gbogbo oyun se mo pe won lo se elomi o wa pe nti mo fe re suku ti mo fe tele ni n o fe be mo won ti gbadon se ko to di pe gbogbo awon ile eko kokan won lanfani ati ko awon omo won si ile eko ti won ba mu won si mo gbonu eburu e mo fa won lese pe e mo bo e a ba yin fowo se e mo bo nbi a ba yin yanju e won ni ko si n to jo o e mo ba won yanju e o ti jambu ba gbe kale o ni ke se o e wo iroyin ohun po gan ni o te ba tu wa fe mu e lo si oju iwe kerin le ni ogun iwe iroyin Nigerian Tribune to jade fun toni eh o kun fofo sibe
1: oda loju iwe kefa the guardian iroyin mi re o eyi tin se lalaye pelu bo se je pe ilekun titi fun awon ti won je oludije ti an fife han lati jade du ipo kan abo mi lorilede yi tabi eyi ti won mura pe awon fe ku o ninu egbe oselu kan bo sinu egbe oselu mi latara bo se je wi pe gbogbo gbedeke eleyi ti ajo eto idibo orilede Nigeria fi lele wi pe ki okan ojo kan awon egbe oselu ki won fi gbe oruko to je akole gbogbo omo egbe won ti nbe lori ero ti ayelu jara kale ni waju ohun oni eleyi oni ilekun lo titi ma o to si tumo si wi pe ajo eleto idibo orilede Nigeria ni bamu pelu ofin eto idibo ile yi tuntun eleyi ti won se atunse si o lo dabi en pe odo re oni omo orilede Nigeria atawon woyi oselu ni won koju si bayi wi pe nje ajo yi ko ni bere si mo fi aje awon oloselu to dabi en pe won ti tese bora latara pe won ti lo re fi oruko sile ninu awon egbe oselu meji abiju be lo latara bi en se nsa firi jangan nu egbe oselu kan ti an tun bo sinu egbe oselu mi ti an tun ti be fofere bo sinu mi hey eyi o na lo sele o leyin ti o di wi pe opolopo awon oloselu oni won ti nsare jana lati ma fo ninu egbe oselu kan bo sinu egbe oselu mi to ti di eyi to je wi pe o ti farahan ninu awon egbe oselu bi egbe oselu to nbe nipo ase lapapo nle yi All Progressives Congress APC oro ohun o denu egbe oselu People's Democratic Party PDP to je pe rigboriye oselu infina kanakan lowo ni ru asiko yo bakana o ni oro ohun o ko sai kan egbe oselu African Democratic Congress ADC to ti wa di wi pe opolopo won fo fere lati nu awon egbe oselu ta da kon won bo sinu egbe oselu kan to na tun je tutun tutun eyi ta ti ri egbe oselu bi egbe oselu Nigeria Democratic Congress NDC egbe onika meji nu be o na la tun ri egbe tutun kan ti awon eyan tun ya lo be People's Redemption Party PRP ati egbe oselu Allied People's Movement egbe to je onipaki abi elege oni eleyun o nibi ti awon eyan ti won ya lo won wa pe oda be pe anfani lati je ki egbe oselu ki awon oludije kokan ti won ni fe lati kopa ninu egbe osu ninu eto idibo apapo odun 2027 lati wi pe awon fe bonu egbe kan bonu egbe mi abi ku onbi kan bo sibo mi won ni ilekun won ti tipa o lana be won lo si je pe awon eyan kan si wa lori rira wo ebe si ajo eleto idibo ile yi pe ki won dakun ki won tun ba won fe kini ohun loju si si waju die ki awon eyan ti an ni biire ninu oselu ki won o le wo ibi ti won ba tun be si ninu egbe oselu mi to ba da bi en pe ruke rudo insele ninu egbe oselu won tori pe ojo kewa osu karun odun 2026 oni pinpin lo de ba anfani ohun be ni pe ninu atunse ate eto edibo ile ti INEC to fi lede yun timetable won ni o se lalaye o wi pe gogo egbe oselu ni an ti gbodo gbe akosile oruko awon omo egbe won eleyi ti won ti se lori ero ayelujara lede ki won o si file ajo INEC lowo o kere tan ojo kokan ojo mokan le logun saaju ko to di pe won o se eto edibo abenu ti won o fi gbe awon oludije won kale be lo si je wi pe pelu bo se wa je wi pe laarin ojo kewa si ojo kokan le logbon osu karun odun ta wa yi o ni awon egbe oselu kokan ni won ni lati se eto idibo abenu won eyun primaries won ni o ti wa foju o wi pe oruko to ba ti wa lori akosile egbe oselu nikan titi di oru eyun oru ojo aiku sunday o nikan ni yo lanfani o lati kopa ninu eto idibo abenu ninu egbe oselu eletiru oludije be ba wa yala be na lo si je wi pe iru won na ni o lanfani lati di eni ti won yan gege bi oludije o won wa pe opopolopo awon eyan ni wan wo bo se je wi pe eto idibo abenu yo ma waye laarin bi ose bi meta sibiti a wayi won ni opopolopo awon oloselu ni nkan o ti ye wi pe won ti de panpe le fa won ninu ofin pelu bo se je wi pe isoro nla ti iwa odaran ni ke eyan o fi oruko sile ninu egbe oselu meji papo lekan soso lasiko sa eto edibo kan na won ni ninu awon eto edibo eleyi ta ti se seyin won pe o ti di asa fun opopolopo awon oloselu nle yi to je pe bi an ba ti padanu ni bi eto idibo abenu kan ni inu egbe oselu kan se ni won ya sare lo sinu egbe oselu mi ti won sare lo wa ticket dije dupo gba nbe won ni bi ti nkan de duro yo iru asa yen ko se se mo ni agbo oselu orilede Nigeria tori pe ofin eto idibo tutun eleyi ta ni lasiko yi o ti nawo ijiya fun enikeni to ba ti je wi pe o ti duro o se eto idibo abenu primaries ninu egbe oselu kan to wa tun po n fe lo nu egbe oselu mi lo re gba ticket tori pe eko osoju mimu nibi to wa won pe eleyun ko se se mo nje ki wa ni ofin wi titi ijiyawo loro mo won ni be ba gbagbe ninu osu keta odun ta wa yi eyun won ni nibi ose die eleti are Bola Tinubu to buwolu atunse ofin eto idibo orilede Nigeria to si pada di ofin won ni ile asofin orilede yi eyun ile asofin agba keji House of Representatives o mo buwolu ofin kan eleyi to so mi ma fi oruko sile abi jije omo egbe oselu meji lekan na lasiko eto idibo kan na ki o pe eleyun o ti di iwa odaran o si pe nkan ti o mo je ijiya re o ni sisan owo itanran million mewa naira 10 million naira tabi ki iru eni be ko lo sare lo re wo wa o ni ogbe won fun odidi odun meji tabi ko je pe won kan ijiya mejeji papo si oju kan fun ro eni ohun iroyin yen gun o po gan oju iwe kefa the guardian o lowa ke mu ke tu ka si waju

0: 7. Edoki iroyin.
1: Edoki iroyin mo tin tesi owo waju ikoni lagelu 96.7 FM okegaju ke don pe bi ta wa yo eje a tu tesi owo waju o itesi waju o na ni opa isegun won ni awon ti won tin da fun tolo lati dide dupo gomina labi ase egbo oselu All Progressive Congress APC ni ipinle oyo won mo lo re se ipade lolulu lewa ilu Abuja lojo kejo osu karun odun 2026 ta wa yi nibi ipade awun ni won tin pe fun eto idajo ododo isokan akoyawo to nti bure lare o nibi eto idibo gbogbogbo to nbo lona ati saju re lodun 2027 eti egbe oselu APC na tin gbara di o won ni gbogbo awon oludije awun labi ase egbe oselu APC dupo gomina ona ni won jeje atileyin won fun are Bola Ahmed Tinubu to nti eto isakoso re o ati awon ti won di adari fun egbe oselu awon o ti won tin da fun tolo le saju eto edibo ti o waye lodun 2027 ati leyin eto edibo ti o waye awon gbogbo awon oludije awon labi ase egbe oselu APC ona ni won si nso ti won si se atenumo re bi pe se ri bi won ba mu eni ti yo je gomina eni ti yo dije dupo labi ase egbe oselu todo ti awon APC won gbodo fi je ki alaafia joba akoyawo to nti iwo omo luabi laisi kolu nko ho bi ti wu ko mo laisi boju boju oloro nbo won lawon o fe bi ti wu ko mo won ni awon o si fe daru dapo o awon o fe se yi so hun lasiko eto edibo abenu ti o waye ninu egbe oselu APC won ni e fi kaluku le ki kaluku sibo ibi ti kaluku ba ni agbara de ninu egbe oselu ohun won ni e ma wa je ase le nijoba owo to je pe a mo gbe le gbengbengbengbeng fa mu eyan pe dibo ko sebe awon o fe ko waye ni bi eto edibo abenu egbe oselu APC ti o waye ohun o won ni mo nda nkan ru ni I mo ba nkan je ni ari ti o ba wa ni gbingbingbi owo to le gbe kale e mo je ko nto hun ko lo re fu ironu se ra re bi o ti to ati bo se ye won ni se ri n ta won so ye awon mo o si ye awon yeke yeke awon igbese ti egbe awon ti n gbe bo latẹyin wa to ku gege to eleyi ti egbe oselu awon o la se yori lawon ko ba dide bi pe ba se se ri o no ba fi ipa won ba fi da yepe sinu gari ta won eleni fe mu gbogbo o ba foju po o na lo mu o ki egbe oselu APC ki won ma saseyori ni bi eto edibo to waye lodun 2019 ni ipinle oyo bakan na ni lodun 2023 tori pe won se ni akoyawo to nti omoluabi la won se nro gbogbo awon agbagba ti won je omo egbe oselu APC ati awon adari egbe oselu ohun e ma je ina esisi e jonu le meji e ma je ina esisi o tun jo wa ninu egbe oselu APC ni ipinle oyo o tori gbogbo awon eyan feran egbe oselu yi won si nwo ki lona abayo bo ni egbe oselu ohun se fe se won ni won ti wa joko wa fo lero won wo bi ti won fe gbe gba e ma je ko wa daru e ma je ki nkan baje tori pe ki se laarin awon ti won fe dupo gomina nikan la won soro le lori ninu egbe oselu APC o won lokun awon ti o lo sile igbimo asofin agba oko awon ti o lo sile igbimo asoju sofin oro tuku awon ti o lo si ile igbimo asofin ti ipinle won ni gbogbo awon ti awon bere fun yin pe ko sele lasiko awon ti won teto idibo lo si te dupo gomina labi ase egbe oselu APC be na ni ko se ri laarin awon oludije fun awon to fe dupo to ku kanrin kanrin lati ipinle oyo ki won ba le ni ase yori o na ba ni o ya e buwoluwe seyin na soro won lemi na wa nbi awon to soro hun pe ki nkan ko lo bo se ye ko lo ko ma le ko lu ko ro nu libe lati ri onimo iroro wufo laniyi olaniyan dokita adewale kolapo karim omoba musbau asatola asanke barista akim agbaje ogbeni akim alao bakan na la turi dokita lolade usman bakari won ni se ri gbogbo awon ba se nawo soke la se buwoluwe pe n ta won fe ko sele lasiko eto edibo abenu ti egbe oselu APC fe se nipinle oyo ṣaaju eto idibo gbogbogbo to nbo lona lodun 2027 wi pe eto idajo ododo awon pariwo re o eje o sele nbe o isokan ninu egbe oselu APC nipinle oyo lai ni bayo bayo nu eje o waye lojo na iwa akoyawo to nto omolu abi eje o fese mule eje a se ni bure laare o ti ko gbodo ju kan nile olalomi won ni ki gbogbo re je o ki egbe oselu APC ko le ni itesiwaju tayo odun 2027 nipinle oyo ki awon egbe oselu alatako ko ma tun ko wa lese o
0: iroyin mi on le yi ti ojade o ni lana ti alabe ko won pe egbe awon muslimi eleti won be ni agbegbe ekun idibo apapo to je ti egbe da ati onara oni won mo ti jojumo panupo buwolu honorable asimiu afizadio lati lori soju ekun na nile asoju sofin orilede nigeria ninu eto idibo apapo odun 2027 nigbati won kede re wipe lasiko ta wa yi onara lokan lati fa oludije kale eni ti o lori soju won ni ekun idibo apapo egbeda ati onara lasiko yo awon adari fun awujo muslimi ohun nipase ni to je agbenuso won alhaji kazim olayiwola oni so di mimo wipe igbese eleti awon gbe ohun ona lo daleri bo se je wipe awon ri wipe kapinre kalare nigbese ati ilana ti pe aparo kan ko gaju kan lo ka mo si mo da ka mo fa ori apa kan ka wa mo da kan si ninu isakoso ati ipo adari eleyun lo da to fi je wipe bi a ba fun sakotun ka fun sakosi na laaye ti e be oni so di mimo wipe honorable Akinola Alabi eni ti oje omo leyin Kristi lati egbeda won ni se bi gugu aye lori wipe o ti wa ni ipo asoju awon eyan egbeda ati onara fun odidi odun mejo oni lati wa je ki oje pe won o ge awo meran fun awon elomi abi ki won oje gugu eran atawo tan ki won wa mo ju egun si awon kan oni nti awon na tenumo ni wipe lasiko yo bo ti je pe onara lokan muslimi oni ki onara na wa fa kale lati lo ri soju awon eyan ekun idibo egbeda ati onara nile asoju sofin agba keji lorile ede yi fun odidi odun mejo mi won pe bo se ye ori nu won ni baba nsoro se ri ipo ki igbese ka pinpo nilana ti ipinre laare ti kan ogbodo jukan nile omo lalomi won ni imo mu ki isokan wa ni aarin awujo ni be lo si je wipe imo je ki gbogbo awon egun egun laarin awujo ki won ori wipe won o ko awon mere won o si ta awon danu abi foju kere awon pe tan baba ta won ni aarin ru awujo be ni lo owe yoruba to pe eyin se ban baba wa moni moni an baba wa moyan moyan ni wipe oba kan ki je kile o fe won ni dinu ti awon na fi nso di mimo wipe lasiko yo onara lokan o bo ba si wa je ko kan onara bayi e je ka ran muslimi kan lati onara lo ta wa ni muslimi na honorable asimiu afizadio to je ojulowo omo ni egbeda on gangan ni awon fe ki orin irin ajo ohun tori pe aiti depo re o ti nse bebe laarin awon eyan re ni ekun idibo egbeda ati onara gege bi awon awujo muslimi ohun bi an se wawe nibi ti an ti fi enu oro won jona won pe gbogbo awon eyan ti an je adari ati alase ninu egbe oselu APC ni ekun idibo apapo egbeda ohun onara oni awon ro pe ki won o fi aye gba muslimi lati onara ki won o si dakun ri daju wi pe honorable asimiu afizadio eni ti awon se apejuwe re gege bi omo bibi ati eni to je ojulowo omo ni egbeda ohun na lo si je eni tawon ti yewo to je pe gbogbo egbeda gbogbo onara ni an pariwo pe odanto ohun na ni won fun o ni anfani lati lo ri soju awon eyan re tori pe bi an ba soro wi pe onara lokan en tokan lásìkò yìí náà ni honorable Asimiu Afis Adio.
1: Ilé ẹjọ́ gíga àti ìjọba àpapọ̀ tó fìdí kalẹ̀ sí olúùlú lẹwa ìlú Abuja lọ́jọ́ ajé Monday. Ẹ̀yin lánàá, òun náà ni wọ́n mọ̀ gbàlejò àwọn èèyàn kan. Eléyìí tó ní ń ṣe pẹ̀lú gbígbé ìgbésẹ̀ ìdìtẹ̀gbàjọba ti ìjọba eléyìí tó ń lọ lọ́wọ́ lábẹ́ ìṣàkóso ààrẹ Bọ́lá Tinubu o. Lábẹ́ àwọn ọmọ ológun eléyìí tí wọ́n sọ wípé wọ́n dìtẹ̀gbàjọba èyí tí wọ́n sì sọ wípé wọ́n kó wọn ó diwájú ilé ẹjọ́ lẹ́yìn tí àṣírí tú. Kí ni tó wá ṣẹlẹ̀ níwájú ilé ẹjọ́ gíga ti ìjọba àpapọ̀ tó fìdí kalẹ̀ sí olúùlú lẹwa ìlú Abuja. Wọ́n ní ni wọ́n bá gbé fọ́nrán àwòrán kan eléyìí tí wọ́n ti ká sílẹ̀. Wọ́n bá gbé jáde níwájú ilé ẹjọ́ pé ẹ mọ̀ gbọ́ ẹ gbogbo yín ẹ farabalẹ̀. Ni wọ́n bá rí ẹnìkan tó jáde sọ̀ nínú fọ́nrán ọ̀hún tí wọ́n pè ní Sheikh Sani Abdulkadir. Wọ́n ní nìyún bá bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ sísọ wípé tó ohun ti kìlọ̀ fún wọn o pé ìdìtẹ̀gbàjọba tẹ́ ẹ fẹ́ gbé ìgbésẹ̀ rẹ̀ yìí yóò bù yín lọ́wọ́ àṣírí yín ó tú wọ́n sì mú yín ẹnìkan ni ó sì táṣìírí yín. Wọ́n ní wọn ò gbọ́ sí òun lẹ́nu ló fà á tí wàhálà fi ṣẹlẹ̀. Wọ́n ní nígbà tí Sheikh Sani Abdulkadir ń tẹ̀síwájú oríṣẹ́ rí ẹnìkan tó jẹ́ adarí ikọ̀ ìdìtẹ̀gbàjọba ọ̀hún ni wọ́n ń porúkọ rẹ̀ ní Colonel Maji ló léwájú. Ó lóun sì ti mọ̀ ọ́ nísìnyí ó ti ń lọ bíi ọdún kan bí ò bá jù bẹ́ẹ̀ lọ gan. Ó lé ẹnìkan tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Sander olómú wá sọ́dọ̀ òun pé bàbá ẹni nílò àdúrà yín o ẹ bá òun ṣá nínú àdúrà ẹ ṣá nínú àdúrà kójò wìwìwìwì. Ó ní nígbà wọn mú dé tí Sander ní ọ̀gá mi rèé o iṣẹ́ tí wọ́n dẹ̀ fẹ́ẹ́ ṣe kan wà wájú wọn tó lágbára pọ̀ iṣẹ́ ìdìtẹ̀gbàjọba ni. Ó lóun wò wípé irú iṣẹ́ wo ni wọ́n gbé wá.

0: Olorun o ma ni e ba won gbadura kikini ohun ko lo bo se ye ko lo ka won logolo ka won bo layo na won ni abukadi nigba ti ohun so pe a o da ere agbadura o na ba sadura o sadura o sadura sadura sadura sadura oni ngba won de adura la de tan lo ba ni pe ha se ari di te gbajopa ti e fe se awon meji kan be ti won o tu yin fo won o dale yin ta wa si dale yin ko si te fe se si e lo nti yin nu won ni no ba ni sada ba ni pe a baba ibi oro de duro e ma je won o dale wa e ba gbadura pa olorun tu won lokan ko ma wule ni aye lati dale eni kokon bi ti wu ko mo o nigba ti ohun o tun sadura fun won lo ma je pe a ko si ani ani se ri awon ohun ti duro lati dale yin ohun to ye ke se nisin ni pe e ke mi kuro ninu iditegba ijoba ohun ko le pe yin to ba pe yin won mu yin ni pipe ti won si mu yin e le bo nbe o oni ngba ti o wa ya ti awon se gbogbo adura ohun ton tohun si kido fun won pe e mo ditegba ijoba ti won si gbo si ohun lenu oni ngba to wa pe to ya ni sanda to wa ba ohun para pe a ohun mo ri oga ohun kon le maji lati bi ojo meta kan bi ojo merin kan la won mo ti gburo re awon o ma ri lohun ni pe a nibo wa lo le wa ti awon o fi ri won ni leyan reyin ni won gbo lori mohun maworan pe owo ti te kone maji wi pe won fe se idite gbajoba abukadri li ohun si so fun won o ni owo owo ti won fun ohun wi pe ko ohun fi se idite ko ohun fi sadura fun won ki idite gbajoba ohun ki o ma ba waye ke se pe gbogbo owo ohun ni won ti san to ohun so fun won pe e lo san ye owo bayi o sugbon owo to ohun ni ka san yi o se se ki won mu yin o tori lara yin na ni atun fo wa ti won fi sakoba yin wi pe e fe dite gbajoba o ni tori pe gbogbo igbese ta e fe gbe ohun ta ma si ti gbe yin ko si bi o se ni kan ohun o ni ngba ti won mo wa lo won mo wa bo ni awon ba ri ajo EFCC ajo EFCC ba de pe won ni won na gbowo owo ode na wa nu ijitegba ijoba lo n ba so fun won pe ohun o le so pe ohun o gbowo beyan ba wa pe ko ohun gba sadura fo ohun owo sadura fun won si fun ohun ni owo o se pataki o se koko eyin e bowo binu oni lo n gba to ohun so be fun ajo EFCC o ni won wa bere akwasu won ti ohun fowo si ti awon owo fi n wole ti owo fi n jade won ni kaluku sajoko ni waju ile ejo ni ana lati ma wo bi gbogbo nkan ti se nlo lori awon eyan ti won ni won ko ni pe won fe di itegba ijoba eleyi ti o nlo lowo lowo bayi labe eto isakoso ti Bola Ahmed Tinubu won ni se a ma satan ra wa je pelu gbogbo awon ipenija ti awon eyan n koju ko to di pe oro lo si iwaju ile ejo won ni kaluku won ni won si ti ka esun kaluku won ni sirorun bi kaluku se lowo ati ikopa re ninu iditegbajobo ohun e fe wo e fe ka e tun fe ri e lo si oju iwe ogbon iwe iroyin Nigerian Tribune to jade fun toni ha kini omo ku fofo gan ma eyin ko yi e ba nbe sa sora re kokonu
1: loju iwe keta The Guardian titi lori oro awon egbe oselu kan ti an ni an kan gbe ejo re lo waju ile ejo pe ki won yo won ku laarin akosile awon egbe oselu ti nbe lorilede Nigeria lasiko yo ile ejo to ga kan eleyi to je ti ijoba apapo to nbe nilu Abuja lana oni o moko lati tewo gba iwe ebe kan eleyi ti awon eyan kan ko si wi pe ko sewele ejo na ko si danu tiketike pe ko gbodo gbo mo lori ejo kan eleyi ti an ni o nbe ni waju re ti awon eyan kan nile yi fi kora jopo wi pe egbe oselu African Democratic Congress ADC Akodu AP eyun ati Zenith Labour Party ZLP pelu Action Alliance Party AAP pe awon egbe ohun won o ni awon amuye ti ofin orilede Nigeria to fi pe egbe oselu ogbodo ni ko to di eyi ti o je itewogba lodo ajo eleto edibo ile yi won ni won pe gbogbo won ni an ti ru ofin ohun lati gba ti an ti da won sile titi di asiko eleyi ti awaye o bakan na ninu ejo mi eleyi ti o tun fara pe ti agbo oselu lasiko yi won ni ile ejo ohun ile ejo giga apapo to nbe nilu Abuja won ni ona

0: Jonathan labe ofin Nigeria ko leto lati DJ bi ti wu ko mo livu ninu oro eleti oso gege bi adajo ti nbembe oko lati tewo gba nkan ti o jade latodo eni to je agbejoro olujejo kefa Misbah Adetunbi San eyi to pe ki won de ejo duro lori oro unna titi di igba ti ejo kan ti nbe ni ile ejo ko tem lorun ti o je wi pe won ti gbe lo sibe yo fi di gbigbo tan be lo pe iru oro yi ohun oni fe ko je wi pe won te si waju lori e sugbon lifu pe ni to ohun o oro ti won gbe wa si waju ohun yi ko ni se pelun tin be nbe yi oni tori pe ejo odo awon awon wule kuku ti gbe si ilana ti oni ki apa to je wi pe ko ni je pe awon pe bo ti ju bo ti ye lo lori re oni kan mo kia ohun la won o se nitori pe oro to kan ilu gbogbogbon oni oro na ejo ohun eleyi ti won ji won gbo labe ami danimo FHC stroke ABJ stroke CS stroke 2637 stroke 2026 oni woni agbarijopo awon ti won je mojo baje labe egbe awon ti won ti je asofin ni orilede Nigeria nigba kan ri eyun ti won pe ruko egbe won ni incorporated trustees of national forum of former legislature nipasẹ eni to je agbejoro won Yakubu Ruba San ti o gbe kale to fi ntako ajo eleto edibo ile yi INEC ati amofin agba ti orilede Nigeria AGF ati opolopo awon egbe oselu ta menuba yi ti o pe labe ofin won o ni awon amuye eleto ye ki won ni ti ajo eleto edibo yo fi ma tewo gba won titi di asiko ta wa yo ninu igbejo eleyi to wa waye lana oni Ruba lo ti pe ohun o faramo bo se je wi pe awon ti won je olujejo won wa ona lati ri pe won sewele ejo ohun fun gba die na pelu bi pe nitori pe ejo kan be ni waju ile ejo ti o je ile ejo ko temi lorun sugbon ohun so di mimo pe ejo to wa nbe oni ko die awon lowo lati gbo ejo ti nbe ni waju ohun o gege bi oro to so eyin lo fi wa pe awon pada joko lori boya awon yo ADC kuo laarin awon egbe oselu boya awon yo akodu kuo nbe boya awon yo ZDP kuo abi AAP oni ki won fi okan bale awon gbo ejo ohun ni kokoko
1: aje sare mu eleyi ka to dide alaga tele fun igbimo majo baje fun egbe oselu APM Mohammed Musa Bagana ona lo mo ti soro wi pe se ri awon iroyin eleje kan ti won gbe kiri pe gbogbogbun o wa ninu egbe oselu APM latari ti awon adari egbe oselu ohun tabi pe igu kan joko nbi kan ibi kan wa nbi kan tabi oro nbe waju ile ejo ti won do nfa mora won lowo oni ro ni o Bagana lo salaye oro yi lojo aje Monday lasiko eleyi ti o ngba lejo enikan to ti enikan ti se gomina ipinle Bauchi lowo lowo Bala Muhammad ti won jo kuro ninu egbe oselu PDP papo pelu gomina ipinle Oyo Sey Makinde o salaye pe egbe oselu APM ti toro tawon tawon wa yi tawon si wa nbe loni ode yi o ohun ti ohun je Bagana yi ohun oni eni kankan eleyi ti so ju gbenu so fun ohun ni bikibi tabi pe boya ejo egbe oselu APM ni kuki ni abi keji won kora won lo si waju ile ejo ko temi lorun tabi ile ejo giga yanyan lori oro idari egbe oselu ohun oni kosin to jo o oni gbogbo eguro yi kan tawon eyan kan wa nbe kiri pe wahala nbe nu egbe oselu APM kosin to jo o egbe oselu tawon omo kini sasani kosin kankan tin benbe e bi ti wu ko mo awon si dibo awon wole ni bi eto dibo to bo lona lodun 2027 gbogbo eyi ti e ba ti wa nu egbe oselu ohun e ma bo tori ajo olomire leto idibo lewa Nigeria oruko APM nbe gadagba ni waju iwe toro ti won
0: to ibi na ni a ri mo lori edo ki iroyin laaro yi o tun di lago mejila nigbati e pade awon akin egbe wa mi lori gudugbe iroyin akin Akin Yemi Olemo pade nigba to ma di awon mesan koja iseju me dogo lori apala
1: ko se to nje to
0: ba mo so fun mo
1: ko de fila san jeje o ko de fila wa bi
0: fila to de yen o sa ti fi ko salary rele
1: o ti ko rele fokan re bale didun lo soso ati yanju oro re ati yanju oro re pelu management
0: nje be owo kan fa wa lowo o pe asise
1: Titi layo Akinsola loruko ti mi.
0: Oluwa sina alayo ogoede. Ofo ma le so fa lemi je ire o.
2: Lagilu FM 96.7.
3: Ojani, o ti wa su mi bayi.
4: Ranti, kilo de kilo su nbe.
3: Ba se nbi ni niyan o. Osu to lo ni mo lo fill gas. Ti mo de mo yin ti mo fill en gba yin. Nse ni mo de be laipe. Mo ba so fun mi pe o ti gbowo lori. Ohun ti o wa se mi kaye fi ni pe gbogbo nkan lo mo si loja lojojumo. Owo to nwole fun mi lososu ko ka nkan kan. Mo ka ta de nfeju si.
4: Aburo ko se wo nikan o. Everywhere ni gbogbo eyan lo mo wi pe asiko yi o ni agbara gan. Iwo na ma po mo meji ni mo ti bi. Awon mejeji nbe nile tori owo school won. Kin to se ni kin to se tohun. O de mo pe yawo mi o ni se kankan lowo. Ijeta oni ijeta e ni kete ka si pe mi lori owo ole. Ibi ta fe gbe gbogbo e ka bayi o ti e wa aye mi.
3: E wo boja mi. Afi ko lo nba wa da si.
5: Mo ki gbogbo eti to lanfani ati ma gbo mi lowo lowo bayi ka kiri ilu Ibadan atagbegbe e. O ye ke ti mo pe te ba ti gbohun yi iroyin ayo lo bade. Benny, lati le se Empower Consult. Ekoko te atejise MPC. Oruko yin at address yin se woranse si
6: 09063848209.
5: Ile se Empower Consult je gbajugbaja ile se ti joba fonte lu. Gege bi ile se to nba ni risoro owo sise, iyen business consultancy. Ati riran ni lowo nipa eto oro aje. Ade ile ise yi sile lati koni ba se nsowo jere ati fun eto ironi lagbara fawon omo orilede Nigeria akeko jade ile eko giga awon osise ijoba ataladani pelu gbogbo eni to fe ja anfani orire afojusun ile ise yi ni lati mu kaye rorun fun gbogbo eniyan koda niru asiko bayi toro aje dori kodo to de nira fun opo awon eniyan lati mowo lo senu e de ma wo eyin te ngbo mi eni opo nkan te fe fowo se lojojumo lososese lo shoshu koda lododun gege bi apere iye ti won ta nkan loja won si ni lojojumo afefe gas tan fi ti gbowo lori owo ole na ti gbenu soke nkan be ti won loja be si lawon nkan asara loge na ti won eyin okunrin eyin go mo pe lati fe yawo lakoko ta wa ki se kere mi amo iye omo lu abi ni pe ke wa ni fokan bale ke lowo lowo lati le fi gbo bukata yin lai ni di eru bukata le ore tabe bi lori Oya etetete MPC oruko yin at address yin se woranse si
6: 09063848209
5: nje yin wa je odo ti o ni se lowo bi abi se te yin se ofun yin ni fokan bale ojo waju abeyin je onise osu to je wipe gbogbo owo te ba gba gbese le fi man san abi eyin je osise ijoba ni joba ibile ipinle tabi federal Boye yi de je yawo ile to nwowo lati fi bere owo sise tabi omo ile iwe giga to kon wa nle nitori idikan abomiran e ma foya o tumo si wipe e wa lara awon to koju osun lati janfani ti ile ise Empower Consult muwa e ti atejise MPC oruko yin ati address yin so woranse si
6: 09063848209
5: awon yoruba bo won wipe omo to ba sipa ni ya re ngbe ile ise empower consult ti setan lati ran awon eniyan lowo lati bere owo sise iyen awon to ba sipa to fe tun aye ara won se nipa owo sise won ko yin lofe be se le sewo jere ati bi eto osuna yin se le ru gogo titi teyin na o fi dominira pelu eto oro aje yin oya bi bo se nsoro bayi eyin na e mu phone yin ete MPC oruko yin ati address yin se won se si
6: 09063848209
7: awon to ba ngbo wa lori eto yi awon na ma fi 1000 naira wole awon ti o ba si lara awon ogun ta kokon mu lo ma fi 15000 naira wole
5: ba tejise yin ba se nde le ise empower consult awon osise won ma kan si yin lati je ke mo boya e koju osun won fun anfani yi idi ni pe aye perete lo wa nle àwọn tó bá tètè kàn sí wọn ni wọn kọkọ dá lóhùn nítorí pé kò sójú ṣáájú ń bẹ kò ṣe dúró wò ẹ tètè tẹ NPC orúkọ yín àti àdírẹ́sì yín ṣe ránṣẹ́ sí
6: 09063848209
5: ìyẹn láti forúkọ yín tàborúkọ iléeṣẹ́ yín sílẹ̀ bóyá ẹ̀yin jẹ́ akẹ́kọ̀ọ́ jáde ilé ẹ̀kọ́ gíga ọmọléèwé oníṣòwò oníṣẹ́ oṣù ọ̀dọ́ tí ò níṣẹ́ lọ́wọ́ kódà bóyá ẹ̀yin jẹ́ ìyàwó ilé ẹ má jẹ́ káǹfààní yìí fò ìrù ẹ kàn sí wọn lónìí kẹ́yìn náà já àǹfààní yìí orúkọ mi ni Kúnlé Àkàndé ẹ kú ìkàlẹ̀.
2: La la la la gelu FM jagaba gogo retio ma

0: kale lori ofe ati ma gbadun wa kete kete ke si ma gbo wa lagboye eyin na ti mo pa ti won na koko oselu ati tonto ati tonro opo awon eto te ma gbadun baba ti pari edo ki iroyin tan aje gbe bago meso ba ti roke le mo lori ofe ati mo gbadun won won ti sipo ro ipo pada agbo meso koja aseju me dogun le lafani ati mo gbo won bayi awon alase ile ise won ti sun eto yun edoki pe to bo ba ti be lago mejo Oma pari la gomesa koja aseju me dogun se nde
1: lo fere posita aide
0: fun gbadun yin ni o
1: iya me bo ma ti opa ekun be bo ma ton
0: sa gomewa ba ti wa ro loni ikani ti lagelu 96.7 fm okega joke ile fufu bala fele le nle ibadan awon loga loga ni koni yi both slash fm 105.5

Get down. A tun ti de laaro yi. Lati yi ko to ti ka se fa won ti o gbo pe. Ka se, ka se, ka se. Gboro ti da mo. Gbogbo en to gbe enu si ka se, asiko ati yi ko to bayi, onikaluku ti lo yo phone bi ti tin charge e. Won ni toju mi yan mebo lasa to nkaluku nda pa ti ka se. Atu ma yi ko to wo fa won to tun ma gbo pe yen. Iyen laaro yi. Star 347. Star 1004. Star 2# Star 347. Star 1004. Star 2# Code apa bi nu. Tabi www.cash.ng. Bo ba lo USSD yen ti o ba fe ma se bakan, ma wule dara re laamu. Ori e la se pia omo ona meji. Lo website www.cash.ng. Gba website wole. Elomi a mo wo pe website yen si o ni le bayi. Mi fi nda o loju pe website yen o easy bi USSD na se easy ni. Mo da o loju be. Oni gba to ba to je professor. Abi to ba gbe je doctor ko to le gbo ye. Iyen ta ba so nipa ti website cash e. Elomi a mo pe a pe dakun. Mo ti lo USSD code. Kini website yin? Website bayi ni awon o mo kawe po. Won mo kawe po si o le bayi ko le. Baba bi elomi gbigba te le kawe po iwe melo le ka wa ni a. From kini kan lohun ti se tan a. Awon ti o ka to yin gan won wo website cash e to si nye won daada. Iteyin tun ka yi. O easy se lati gbenu si. Baba so nipa ti cash ati USSD ni o. Ati website ileya cashport nkan le ko gbogbogbon baye owo ti a ma pin baye ute wo gba na o je 50 million ileya cashport yen eyan kan ma je agbo ati 500,000 agbo ba fun yan lagbo nikan nisin o le se ma wa owo ti o mo ti o fi gbi arata se gbogbo e ni owo ti o fi gbagbo dile gan. Sugbon gba to ba gba 500,000 atagbo ilo gangan le nti yo gbe mekra to o le fi ye o le fokada gbagbo ta nso yi ko se fokada gbe mekra ti o be o gbe dele odo yin gangan ilo loye o funu 500,000 ba bere 5,000 o le binu fun 10,000 to mi gbogbo nkan ti se lasiko le ya ti bukata mo po. O sakiyesi pe leya nbo gbogbo nkan tun tin won si o sakiyesi ogbon atinuda to le fi deburu bukata leya nu cash e ni star 347 star 1004 star 2# tabi www.cash.ng a bere si yi ko to bayi mo gbagbe pe mo mo ja otan. Baba yi ko to lo otu mo se po e o le play cash e mo o ta ba yi ko to lowo ko da odo lati play cash e njo to ba si je bayi lo kan o pe meji play ma play o tin play ti pe njo o tin play ti pe ilolo ti je apere po jenu mo ja otan nu scope cash e nu njo to ba ti je bayi to ka wa ko okan a pin meji play ma play apere po jenu o ti set o ti kan o bayi star 347 star 1004 star 2# tabi www.cash.ng ka bere si yi ko to ohun dakun ogo ogo o tin play cash e ti peju ka pe number ki ka yi ko to ki number re jade ka wa pe number ko mo gba gu lo o a mo dun mi eni de tin play ti pe o si le mo jere ba oni isin data ba wa ni ko to ti number re ba jade to wa gba iwo na kan wo bo ni yo dunyan 50,000 la koko ka yi ko to ohun ta ni number yi ta ni number yi o 7 o lo bere number yen o 7 o lo bere number yen
4132 lo pare number yi ogo iwo logo o lo fa ati yi number won si bayi o ati yi si bayi ko si lodo ti a mo o ti wa lodo ntohun eh number yen tun o tun ja pada o tun ja pada number won tun ja pada 07 o lo bere number yen 07 o lo bere number ta n so nipa re yi 4132 lo pare number yi ogo eh o ti jade o ti dagbe lewo grab your copy now ogo ogo ba se nji koto yi lo ko da o lekun lati play ka se o ko si nkan to ko computer pele enikan ti play lati daji o eni kan ti play lati la go mewa go mesan eh o ba sa si nisin bo ba wa gbe anu ko si ta fe se si o bo lati e a ti e le mo boya gbe number yen se play ko si ba si fe mo a ti pe number yen e ja pe fun igba ikeyin 50,000 50,000 4132 lo pare number yi ogo dakun

0: Benny Mobio. Oh, if you no so in long junior. Ah, what's it be? Oh, go to be. Ako Juma.
1: Hello?
0: Ako Juma Lagelu FM, what's in pain? It's Janny Lokudan and Lokomi. I want born you, Dada.
1: Hello?
0: Janny, Bowani.
1: Hello?
0: To. Se a tin gbo baba yi.
1: Ang boyin.
0: Ki lo ko yin adugbo wo le wa yi?
1: Ah, adugbo Lagelu ni mo wa o.
0: Adugbo Lagelu.
1: Ben.
0: Lagelu local government abi bo.
1: No, Ibadan North East.
0: Ibadan North East to. Ki lo ko yin?
1: Alaji Emi Adeyemo loruko mi.
0: Ka se lati pe yin. Ja wo le si play ka se.
1: Omo ti san die
0: ola. Eh ti je gan o. Oloko dada mi soro bayi Olawale wa ni oga mi wa South Africa.
1: Okay, that I'm with you.
0: I'm not.
1: Ati jepo.
0: Bi e mi lo le ti je seyin.
1: Bi e kan.
0: E kan ni lo le je ngba e.
1: Bi 25,000.
0: 25 e ti je 50,000 la aro yin.
1: Eh,
0: congratulations. customer care wa ma pe yin se gbo sa.
1: Mo ti
0: gbo yin se ma te yin lowo 50,000 la koko nu. 50,000 le keje aye ko to ti e na bayi mo so fun o bi ba ye ko to loku da o lekun o so ri gbogbo ticket to nja yi anfani meta ni o mu fun ni o mu wa fun o anfani alakoko o ni daily draw ti mo se lowo yin anfani elekeje o ni ti Friday cashport anfani eleketa o ni ti leya cashport lori ticket 500 to ja wa anfani pe o je le ni o tun mo si pe o le je ni cashport Friday bo ba je cashport Friday ko tun mo si pe o le je le ya cashport *347*1004*2#, tabi www.cashier.ng. 50,000 le keji ta ni number yi. O eto lo bere number yi. 2735 lo pari number yen. 2735 lo pari number yen. Ogo 50,000 le keji nu. Leyin eyi ka wa yi 100,000. Leyin yun sekedu gbe tun be nle 150,000. Ogo. Elo ako ojumo o.
2: Hello.
0: Elo ako ojumo sa.
2: E
0: ka ro. E ka sa. Ti jani oloko dana lo ko mi lati Lagelu FM.
2: Okay sa. E ka ro sa.
0: Ki lo ko yin bo le wa yi?
2: Kende Olalere loruko mi mo New Garage.
0: Lati New Garage nbi yi. Igba le ti play cash e?
2: Ah, lati last year ni o.
0: E ti je gan o.
2: Ah, e ti je o. Mo sa gba fo Olorun pe yo sele njoka.
0: Yo sele. O ti wa sele bayi.
2: Ah.
0: O ti sele bayi, o ti sele. Congratulations sir. Customer care wa ma pe yin. Se ngbo e ti je 50,000 laaro yi.
2: Ah, mo dupe Olorun.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Customer care wa ma pe yin sa se gbo.
2: Okay sir.
0: Bo wo yin se ma te yin lowo bi nkan se winu. 100,000. 100,000 ta ni number yi. O eto lo bere number yi ogo iwo logo mo ti sasi o eto lo bere number yen 5844 dakun o

0: number yet daddy o number yet daddy number 091 lo bere number yi 3540 lo pare number yi ogo ogo dakun ebe ni mo be o a ma dun mi baba pe number ti o gbe ta tun pada lo pe mi ti yun gbe ta tun pada wa sori ohun ti o tun gbe a ma dun mi omo mi do lapo owo mi ni na bo ti wa elu ako ojumo o la gelu fm la tin pe yin
1: ah mo
0: ka si e
1: mo
0: ka si e
1: mo
0: ka si e
1: mo ka si e
0: ah ah ki lo ko yin ma
1: mi si se akamu apa ya mi fu ka si
0: ah ah ijebu e mu wa
1: rara apata la wa
0: ti ba mo ijebu ni yin
1: no ibadan ni
0: ibadan ni so ka si o lo ah eh bon photo gogo be na la mo gege mo gogo mo se keke be yen na
1: awa ti yin na ni lady small
0: o ti lo fa gba na ti play cash here
1: lati last year ni o
0: lati last year e ti je gan o
1: lati last year ni ba wo pe last year ni
0: e ti je ri abi eh eh eh
1: e wo ba mi tanish
0: eh eh risi olohun bi iseju melo seyin
1: I give
0: me
1: 15
0: now. Congratulations. Et je 150,000. Allah Akbar. Allah Akbar. Eh, we say Olorun ayin de ade. Mo ti se ti 150 ni Olorun. Mo ti fi yin se yeye. Eh, eh, eh. E ma fun gbogbo won, e ma fun gbogbo won ni elerin dodo kankan, 200 yan kankan, 200. Eh, dolapo lo je ke gbo mi daada nbe yen oga wa tun di olawo lolotu eto yi ti ja yin loko dana loko mi oga wa Desmond Adegwe ga Desmond to the G mesiala ti wa nu ogbore wole bayi siti osan lagu meji la sago kan splash fm e se te ngbo lagilu e se o dabo
2: La Gelu FM, Jagaba Gogo Radio.

baba to bi olohun alogbo mekun niba ele oye idilege mi yoyo mi efa ele oye omo mo soye tan kin to soru yo lele ti mo muru ekun.

0: sharing ti mo fe so fun e dakun e mo tele legova
1: oni pula mode oni pa won
0: on to ba koju si oni ko se
1: ohun
0: to mo yi pe bo ba se ko ni yo elese nle oni ko se awon wa mi a mo be o ti wu wa itan
1: wo
0: na wa ri pe o ti hobo eni to n copy ore re to n copy to wuwu e loju e to ri ti o ti e pariwo ore e to ri o n se ti e o mu je o si si nkan kan to sele sore re ṣugbọn iwo to wa lo follow re to si mo bi le se ri si bi yo ba so pe ile bayi laabo ka to so mo lo ko ṣugbọn iwo wa tele lego vanti e on to ye o se on to ye o follow re at the end of the day that kun kilo sele na laarin emi ati e at the end of the day wo gangan lo wa affect emi buruku lo gba en to work ife nikan o le mo work ife nikeji en to ni boko re ba koyan ale ko gbeje o le gbe ti e je bi oko re o option ti e ni oko re ba koyan ale bi wo ba gbeje oko re ba lo order laarin oru aboti e order lale yi na ni nje mun ti o sele lojo tuesday to lo nkan kan sele lori radio yo ni nkan kan ta so ngba na nipa pe kini yan le trust okunrin abi nkan kan okunrin wo le yan le trust obirin wo ni yan le trust iya kan wa soro lojo na lohun iya yi soro won so ero okan ti won re balanti daada mo wa bo sori facebook mo post kini mo fi sori tiktok mi instagram mi funny nkan to wa nbe nbe ni mo wa ri opolopo awon eyan tan wa comment atokunrin atobirin won comment mo ri mo si rerin mo oto ni oju te fi nwo yato en ba le bota pe bayi ni and out to marriage jire e pe eni na ko bota eyin eyan mi e je ka wo beyond nti ya iso mo fe je ka jo soro lori oro ntara bere iso mo fe wo boya ona temi gbegba e boye awon kan gba be lo boya elomi tu be nbe to tu ri ju mi lo tori lani tan kan ki ni we se enikan mo nkan tan e ja fi keko lori eto yi e ja gbo nte e ja gbo farabale daada e ja gbo
2: ki e bo ko e dia to kwa de stage kan to ye pe owo wa wa lowo e ko wa ma do ti ore momo
0: mm
2: o ye pe leyin gba ye te wa ri pe aloda obirin lo nto lojo rin o je ti e o ma je bi odun kokun yan ari ko wo pe eyan gbo pe o iyawo e o ti fe lo mi pamo abi o ti leni to nfe e mo o ti si aise ye si meji ife te yan jo fi bere yen ni bo ni fe yen wa I love you
0: lo sanso. Ṣugbọn ṣe nkan eyi igba toko yin wa se nkan yin tan oni ko je ki fe yen okun lodo yin mo.
2: E mo ife yen o le lo fa.
0: Mo
2: le lo.
0: Eh mo mo se. So e ti wa
2: jo. Owo de mo pe mi mo.
0: So awon loju ara won awon wo pe iyawo awon si ni ife awon ṣugbọn ibi te fi fe yen si o ti shift kuro nbe.
2: Ife yen o dabi ti tẹlẹ mo wo.
0: Wọ́n kàn.
2: Gbogbo nǹkan tó ń sọ kò wọ̀ mí ní ìsinmi lẹ́kọ̀ọ́ ń wò ó ni. Kí n pé bóyá ẹ mọ̀ nǹkan tí ọmọ bá ti wọ̀ táyé ọ̀sán máa máa wò ó ni pé a ti pupa ẹni lẹ́nu yìí kò dé. Orí pé kò mọ̀ pé mi mọ̀.
0: Kí ni ìdí tí ẹ fi fẹ́ kúrò ń bẹ̀?
2: Bí tó bá dé stage kan máa kúrò.
0: So ẹ̀ ń dúró de stage kan ẹ fẹ́ jẹ́ kán sìn kán sìn débì tán ibì kankẹ tó kúrò.
2: Ma kúrò mo dẹ̀ wo ọmọ lọ́wọ́ ni ẹ mọ̀ ẹni tó bá wà láyé sáà ni ó ń tọ́jú ọmọ ó dẹ̀ ló jójú ọmọ.
0: Ẹ fẹ́ jẹ́ kán bá yín tọ́jú ọmọ yín tán.
2: Èmi ń wo ibi tó fẹ́ láǹdì ọ̀rẹ́ sí mi torí ìsẹ̀ ẹni tó ń rẹ́rìn sí yàn tájọ́ máa bí mọ́ ara tájọ́ máa kí sí ara wa tó wá di pé sínílẹ̀ mú bí sí ẹ ó rẹ̀ mí. Tó máa sọ̀rọ̀ máa kọjú sí gan lọ ẹyin náà ti mọ̀ ná bẹ ẹ kò mọ pé nǹkan yẹn wà lọ́dọ̀ mọ́pọ̀ tèmi kò dùn yín.
0: Wọn ò mọ̀ wípé ẹ ti mọ̀ wípé wọ́n níyàwó síbì kan.
2: Wọn ò mọ̀ rárá. Wọn ò mọ̀ pé mo mọ̀.
3: won si mo pe ife won ife te ni sin o ti kuro ni bi te gbe si
2: ife e tin de ko o tin lo de e
3: do se e ti mo si ife yen pele lomi
2: no rara
3: to mo sin wo because ko lo di pe boya mu elegde wo gba tan ni o ni mo fi n te lati bere ba
2: okay me se mo ba ti apa en solo mo mo ko ri change the audience change e so na ni ti
3: okay
2: bi pe te mo go ba ra mi so ko so lo wo ibi de ti mo ko ibi to wo da lele
3: okay
2: o de pla de ra moto e to ba ko to en si ibi ko na ti mo ko ye to mama fi de ni yen ki wa ni wahala ti ni pe member wi ki ya yen lati le di se bayi
3: okay mama se lowo lowo bayi san lo moto
2: kaka
3: won ti lo moto so won wa n plan ati ra moto so ni isin e ti mo pe ta ba ra moto yen tan eyin ati eniyan ni won o jo fi mo gbe abi eniyan ni won fi mo gbe ju
2: o so fe mi pe niyan lo mama fi pe
3: o sure fun yin okay ma so ni isin bayi baba wa ni pe ke gbadura ni isin prayer point yin se e ni pe kolo mo jori moto yen ra ni abi kura iwo le ma so nu mejeji
2: kolo je ke mi ra ni o
3: koko mo ra
2: o ta ni na e le to tin
3: je ju mi ti mi mo mama mi o ni pe
2: ba lo e mo pa be to pe mi na wa ri kini ke
3: so o ye mi ma mi so ni isin bayi nkan ti tan ba ni pe ki ladura yin ni isin bayi e ni moto to ko yin fe ra hun ko lohun tari owo yen seyin to pe yin le ma ra moto yen e fi le ma gbe awon omo e fi le ma gbe oko na le ko kan ko si ma fe se rin
2: yes so mo ti mo pe oju se to ye ko se
3: e se
2: mi se ma se
3: be ni
2: na be ni na de ti mo pe aze ku pa ni
3: o ti ye mi prayer point yin ni mi le ba yin mi ba yin contest e
2: okay kini ki
0: eyin ara le se ti gbo daada e je n lo soju oja laarin ara yin e ma foju sunukun wo e ma wo nkan te le so soro yi tin ba de latuju oja emi ati yin a jo soro lori oro yi e je ki so kini kan fun yin bi ba si o ba se ko si nkan ti ba laola bi o ba nidi obirin je ku won lo mi fe so ju ba mo kan fi yin mo fi fe fi open ki fi fun yin ni e o si ni mo fi si oju yin ni e je n lo taja baba de latuju oja lori oro yi a jo so si lage nule ngbo Bingo yato loruko temi.
4: Yes, so this is Jolly Johnny on the streets. How well do you know Maggi Chicken Flavor? Oh yeah, spell celery.
5: S-E-L-A-R-I-E. Celery.
4: Bros, you want turn to salary? Okay, spell turmeric.
6: T-U-R-M-E-R-I-C.
4: Yes, so
6: turmeric.
4: Correct. What a ton of Maggi Chicken Flavor for you. Maggi Chicken Flavor with onions, celery, and turmeric. My game changer.
7: Thank God. Since I enrolled my child at Pathfinder College, he has improved greatly, become more confident, and excels in his studies.
8: Pathfinder, we are the success models. We are peculiar students.
9: Education is the key that unlocks the door to endless possibilities, shaping minds, building futures, and empowering dreams to soar. For an excellent educational background and robotic knowledge, Pathfinder College and Junior Academy is the way to go. A school with a proven track record that validates our achievements through academics and extracurricular activities. Pathfinder College and Junior Academy is equipped with modern educational and boarding facilities befitting this age of technology. Admission into JSS 1 and 2 and SS 1 and 2 is ongoing.
10: Examination dates are May 9, July 11th and August 8th, 2026.
9: Register your child today. For inquiries, call 0803-324-0047. 0803-324-0047. Pathfinder, raising your child for a greater tomorrow.
8: We are the best.
4: Yes, so this is Jolly Johnny on the streets. How well do you know Maggi Chicken Flavor? Oh yeah, spell celery.
5: S-E-L-A-R-I-E. Celery.
4: Bros, you want turn to salary? Okay, spell turmeric.
6: T-U-R-M-E-R-I-C.
4: Yes, so
6: turmeric.
4: Correct. What a ton of Maggi Chicken Flavor for you. Maggi Chicken Flavor with onions, celery, and turmeric. My game changer.

ṣe wọ ni iwọ kọ ohun lo nfi ile e ohun tọkọ yin ba nfi ti complain ohun ti yawo yin feel to complain so ye ke mo wa wi jare bi abi ke wa ona te fi change e assure pe change ti ba won kan to ye ke se nu sugbon dipo re en ba tu fe jo yin sun bi yan ba mu ejo yin to lo fi sun o mejo yin lo fi sun baba yin o mejo yin lo fi sun ya yin o mejo yin lo fi sun aburo yin o mejo yin lo fi sun re o mejo yin lo fi sun oga gba se ba dele ile o wa gbona en to fe atuse o tu wa dele bigba ti yan fi po olupi bigba ti yan da iyo soju bi tin dun yan yo wa mo ka ba won pe ki mo ti e lo so funfun ki mo lo fe josun si e dakun eni ti o ka ba mo wi pe o fe josun yan to ka ba mo wi pe en ti mo ti e fe josun gan on ta so lati bi odun bi melo kan ko change gan kini ri lari ja re biru eni be ba wa bota to ba lo nse nkan to sise mo pe ko ye ka da lebi eko tin benbe ni pe mo ba ba owi o won lo ba oni fisun kan eni na si fe atunse ni ijo ti partner re o ba ti fejo esun mo mo pe o ti wa option b idinun to ye pe a tun ni fi gbogbo enu bu option b tori pe aye kan lo wa ohun ti partner re n ri ti n complain nipa re to change to ba lo wa option b to kan re ba balẹ je wa ri option b option meji lo tu wa wa nbe akoko isida kile re o tuka abi ko pada sile patapata ti yawo re ba ti change seri eyin te nbe nta eyin okunrin te ri awon obirin ti nbe nta ti nu yin dun abi eyin obirin te ra awon okunrin ti nbe nta te ru bi awon ni joy giver se ja yin si ntan pe ni fe ife sasale re en to ni fe gan ti won ni ah mo gba kan ba mi pin eyin je be ba ri oko kan pe in fact yawo meta ni mo ni awon yawo meta ta won like ara won gan iro ni o iro ni deep down ni ku won won o like ara won de be won play script fun ra won ni ko si be se le se ayafi to ba ye pe oko e ni owo gan to si ti do ni kaluku loko wo ti e sugbon o ma wu yan ko je pe emi ni mo wa ni gbogbo kini to bo ba wa je oko to wa ri eni to ni sita pe iyawo mi ti mo ni tayawo keje o lo like mi ju o mo nke mi loju ke mi ni mu ni ki binu o girlfriend there o woman friend there to ni sita o lo nke o loju to nbere bi to tin je bi to tin mu bo ni bo lara kini kan nkan tan se nu lo to won mo se ayesi re won se ayesi re oselu ni won se o dojo ale color umbrella to mo peru lo nru nigba to ba ti je ke niyan o na o ri pe awo mo fe fi o se yawo keji ni bo se wa mi o ti bo mo fe fe oni ja lo mo le yin ijo to ba ti le mo le re to na ti di yawo to ti n be ninu shoot ya le wa ijo na lo da mo pe iwa ti e o fi pamo ni gbogbo bo se mo n pe o to ni pick to ma binu jare wo mo wa ni bikini kan ni abi to mo pe o ti o ko ti e ti o ni soro ti o ni bu o to je pe yawo ti le iyun a mo bu o nti e tita ibu o o ye se wa dama to sun awon elomi to fi ni yawo meta yawo merin nu e wa very sensitive iwo to ba je iyawo na iwo to je oko ko pe iyawo e ko pe si koro ko be pe mo mo pe mo ti se o do n bo se n lo iso pere bo ba ri mi se o fe je ki n lo ta ki n lo fe yawo le o ni ko wu mi ki n fe eyan le o bi okunrin ba ni obirin sita o le di osan ko ru kan ko okunrin change mind e po won ti e se mo ko si wa le ko se ri wa le patapata obirin nikan ni mo nira fun to ba ti tota wo okunrin le tota wo o si ku iti ko kuro nbe ṣugbọn yoo fe ri assurance pe gbogbo nkan ti mo fe so ma se fun mi nkan bayi to ma n se o se mo ni kilode te joko ke tera yin nu kejo bara yin.

0: Ambi.
1: Sokoti wa ajo pade bayo la. No. Ajo pade bayo ni airport lojo ti wa yo nbo wale ni. Ko sa seyin. O duro waju ni kankan kan.
2: Emi ye ti pe. Awa o le fara pa momo.
1: Nibo do si. Ki bo se wa lo fara pa mo. Nibo lo mi.
0: Are agbe ko ya ti wa. Are agbe ko ya. You are welcome. Oya. Ati bo se.
3: E kan so gbogbo Ibadan.
1: Ya Ibadan ki yin o.
3: E kan so gbogbo Oyo.
1: Yo yo ki yin o.
3: E kan so gbogbo Oke Ogun.
1: Yo Oke Ogun na ki yin o.
3: Gbogbo wa patapata la ki o.
1: Gbogbo yin patapata.
3: Gbogbo Mosan.
1: Gbogbo Mosan, Gbogbo Majugun.
3: Oki Barapa.
1: Wa lawon ki Barapa o.
3: Oke Ogun

0: mi.
1: Ah,
0: aki gbogbo omo ilu Ibadan.
1: Patapata la agbegbe re te de gbogbo oke okun.
0: Olugbe ati ara ni ilu Ibadan.
1: Aki gbogbo eyan odo te lanfani ati gbadun Olorun lara ti wa
0: toro yin
1: odo la wa na.
0: Ku sodo ni wa.
1: Odo ni wa.
0: Okay, odo ni wa.
1: Odo ni wa. Iya kan lo nbo pade jojimo. O lo wa wo wo wo. Oni ah.
0: Eya alade
1: ya alade ya sona
0: alade
1: ya dada
0: ajo wa ni
1: won ni omo awon ni kon pe ewo alagbare mi won na wa ni re mi ewo won na ni are mi ya ti omo
0: ni ni sorry ni green gbagan sablack ni ati pada
1: emi o bi on bi e ti rira
0: ma gbo
1: ibe sarira
0: sori baby se wa nbere se
1: tori na ran osi me
0: gbenu osun yo ran mi osi e o
1: ya ru do ran osi mi
0: awon ma to se birthday pe ta won ba ti se birthday pe won ni church kan le jo nlo
1: ah iya mi no
0: ti e ba ti to asiko birthday won le mi ati eni
1: last mc
0: won ni ko si wala
1: won
0: wa ni ki ma binu o
1: okay
0: awon atawon omo won kan obirin na jo wa nbe
1: won ni be
0: awon pada ri awon mejejo ah you know won awon re si mi na so
1: ewe ke je ma riran
0: so bo lohun
1: ah ah
0: eh o le paro na
1: to ba ri bi mama se mo mi ra mo ni
0: iya se wa ri mi ya ni
1: ah ni o paru mu la aro yi le mi ati ya rira
0: iwo re iwo re additionally in le mo gbo yin in le fi yin se church mi ni keji le lo mi ya ba di mo mi gaga emi na ba di yan ba emi na ba di mo ya gbagi
1: o di mo ya
0: gbagi bayi ni mo di mo ya
1: obolo e
0: obolo we
1: o di maduru ya yin
0: ori re o
1: ah ojo jesu
0: ngba ti ya ri mi
1: iwo di mo ya 70 plus
0: iya agbalagba iya wa
1: iya lo ni lati di mo
0: ma gbo bi ya se di mo mi ibi na di mo ya kan di mo ya wa ni gbagi
1: oyo kawo oke ni ko wo
0: yo ko ni di ki kawo oke agbalagba ni
1: ngba ti problem e
0: kan ti fi fe ran si mi ti won gbe mi ran tan di
1: iwo kawo oke ni owo ori ododo
0: igbon ti di mi mara
1: won di o mara
0: won wa mi mara sorry igba ta ti di
1: mo mi iyawo mara
0: emi na wa di mo won pe ah iya mi re o
1: good of you
0: ololufe

0: wale o
1: oku didi
0: so inu won sadun lati ri mi ni ojo yen
1: okay
0: so bi gbogbo esa si je ni
1: yen
0: won ni ki mo ki e o
1: o ti ye
0: pe awon ati o pade ni church you
1: I lay just a canal
0: like won so be won so be
1: mama
0: sugbon inu yadun lati ri mi o
1: inu won dun
0: inu yadun
1: inu mama man to si
0: ni ya ko mole si orin da your success
1: non
0: ko mole non ko mole
1: ni mama mi kokoro ni mama mi
0: mo fe ran won gan
1: ya sona ni ya dada ni
0: omo won obirin ti ranjo wa yen mo ko fe gba number e
1: fun kene
0: awon wa gba ka won gba card temi sha
1: fun kene na kene lo fe fi number mo yesi
0: kan ki won pe e ma ba ki grandma won ku
1: didi
0: ma wo won ku dide jo si o
1: inawo ewo ni ese
0: inawo ku didirin
1: pe ba se ni se
0: ba po nu ni e
1: ba se ni se ma tu na no
0: iyawo ile ni won
1: won royin apo saka won kaye to fi pawo titi so towo dele
0: se lojo yen
1: be ni
0: eh ni ti le n tolorun na ode iya evans ode dada ni o to ni sugar o ti fi di gan le ti pe
1: o ta po saka melo
0: iro
1: ti abo di lenu
0: merin la ni
1: to fori ru leye
0: o saka melo lati gba wo din ta nso yi o ti pe o ti fi di jale
1: okay
0: o ti fi di jale
1: condition e fe juna

0: Aku boju ojo se ri aku asiko yi.
1: Aku pale mo fodun leya.
0: Aliaje Abdulkabir Jala. Jala
1: baba lubarika
0: jala ruru ruru
1: baba tora anugba
0: jala ruru ruru
1: otoju ya toju baba titi di ojo ogbo titi di ojo iku
0: baba labijan baba nigeria
1: ose ye fa bi amato wo toto farabale kome
0: onile meji ari le yan ka jala ruru lo nje be
1: baba ti oba le bona je bo ti jala ru meji yen olohun fun to
0: ko ni semi re
1: ari ogbo
0: akio akio akio
1: awa fokan bale pe to odo re ni bata odun o ti yo a wule bebe
0: ah o ti ni awa gba lola
1: lola
0: yo fi ranse
1: lola
0: ah ah
1: o ti tan
2: apolo ti sege
0: odun leya kutu odun ojo mele bayi
1: amara maka ti lo maka bayi gbogbo maka oyo se ti gan oni lo
0: ye ibolo re pe kemi ate ti so odun leya yen ran abia lo se lodo abia yali yali
1: je ka change environment
0: abi lo sodo antoni bodunrin
1: je ka do lodo emu pe mi
0: lodo toni bi
1: so mo pe abiola yali yali ohun e fe sodo le ya ni environment odo e ki ma change country lati lo gba fe bo abiola ohun ni o gba le
0: sori odun le ya nti e mo je ka soro ikins nti Christmas le ikins ni ke man se stone cold Christmas le won man se showari solad baba sultan solad of toronto a de tun je dodo ti enu o ma wale
1: okay yo wale
0: sorry ade island
1: o ti pare
0: o di wo la ko bo a lo je
1: dodo ta ya wo wo wule de be le ile ya koto la
0: arin gan o
1: ka won oba po
0: arin gan lojo ile ya
1: irin ayo ni
0: arin gan o
1: irin ayo ni
0: bo arin rin lo
1: a ni rin lo a je amo ni
0: a dodo mangaji ko lo lotu
1: logun olohun
0: a dodo gbe galawa
1: logun olohun
0: a dodo alaji olalomi amule
1: ko en adebe ko la keta yo gan ri ti
0: o de lu bala adebe
1: nde ti wa mure ti wa
0: a dodo jala ruru na la muloko
1: ah o be gan la losun a kajuku olodo e
0: en ba tun wa fe kile mi ati mi wa ki
1: yes
0: e ko letters wa
1: leyin ya be je legun si ta kajuwo si ti ba nti yidi ibo
0: kilode
1: a juwo si ni
0: Dani tori kini
1: o le jalongo se pe agbara oka
0: Olorun ni je
1: se n to wa so n to
0: emi ti ma ragbo fun re
1: iwo iwo
0: emi mi ragbo fun ya jele bi
1: je
0: ni ni o gbe mi oju e so tin ba ti ri agbo 400k o ti to
1: o ki ti mungo nje o ma lo
0: eh
1: e tin tele ya re ti mo
0: yun ti sare ni

0: Rémi, mo ri ato jise kan bi bayi.
1: Kini won so?
0: Kenny Obinbe okan lara lolufe wa ni. Lolufe Rémi ati Rémi. Oni Rémi ati Rémi e ku eto.
1: Olorun.
0: Inu yin a dun kale loruko Jesu.
1: Amen.
0: Amen. Won ni eto yin ni mo fi ma n gbe ironu kuro lara. Fun ti oko mi to papoda. Ko ti kuro lara mi.
1: Jesu.
0: E ku eto.
1: Jesu.
0: Ko ni baje fun yin. Amen.
1: To. Adupe
0: adupe lagbara Olorun Olorun aba wa tiyin lokan tiyin
1: gbogbo ti won fi sile ko ni
0: baje lagbara Olorun
1: atomo ni ataya ni
0: eni da be se fi eto iparonu re e ma fi parunu re
1: e ma fi pa
0: ko ni se o
1: temi tope obiwusi aniso loja gbogbo eyin ti Ibadan North East 1 oju oni tiyin adua legba fun wa o loruko mama wa temi tope obiwusi aniso loja won so fun pe inu awon ma ndun ayo awon ma nkan papa julo tan ba wa nibi tan joko si tan tin lapa
0: ni ti ma gbo wa adupe lowo won gan
1: emi yogun o ya wa lagbara olorun
0: afternoon sir well done received mercy in Jesus name amen baba wa bishop my ima mama delo baba wa mama delo awon na kan si wa lati oke ogun lohun abi se ko yo
1: be ni
0: ona oke ogun sa
1: oke ogun sa inu
0: adupe antes waju remi se gbogbo oro
1: lo lesi
0: eyan fisi remi ani eyan kan oga mi nibi ti mo ti ko se owo o ti get ise baba ti mo ko oga mi to ko mi ise baba ati ore mi oga ti e na o ko ni ise ti lo oga mi baba oga ore mi
1: ti lo
0: shop wa legba ara wa
1: okay
0: mo wa nja mo ni gbolo won so
1: ilade
0: remi ni ti le nto Olorun laarin mi ati e injo kan mi
1: kokan rara o kono
0: o ni dam laye
1: kono koda ko gbigbo to ba gbo gan
0: kin wa bo si
1: ita ko wa pe ko si awere
0: kin a ma so pe ore oga mi te lo abi e farabale ki lo nse yin
1: abi bolu le lori continent
0: oga mi baba o ko mi nise baba
1: e jori yin o pe o e ma
0: be se e ma boga mi ja e ma je na yin se
1: e te o ma pa bo se o je yin ya o ogo wa le ti nje ti mu pe lo me
0: e bi le pe so ga re baba ranse
1: e bi pe so ti e wa ma n to bere
0: e wa bi le re pe igba ti eventually ti ja ba lo pari re mi
1: ibo ni ko ko
0: ibo ni o foju
1: si alaigban to fa basket ofifo lo to lo n lo ni odun
0: ani to ba wu wona ko mo bode ki mo so pe kini kan lo ko nise
1: yeah
0: mo so podo kini kan lo ti ko se
1: yeah
0: ki nti e
1: emi o mo n to kan olokun soku bidogun
0: ewo e je ka gba ipe e je ka si oju opo sile nje gbogbo oro
1: e lo lesi
0: lo lesi
1: se gbogbo oro lo ni da
0: n fi esi si ai soro I face
1: so pe ni larin de ni abo pe ni lo mugo
0: ogo se je pe ni leni to go ni
1: abo pe o lalai man to to ati nto
0: 0912370 8675 oga temi baba lo ko mi
1: abi
0: ogo re mi won ja legbe ara won
1: abi
0: ogo ogo re mi ni ti lo won de ni gbolohun aso e won temi o
1: mi o man to wa ranse pe onu oro yi ebi o mo n to fa fere to fa wisu to ni so feed
0: jo nigba ti mo bo gbagba won la pe ko si were oga mi baba ma bo ga mi
1: ta bo koko ese ri meran
0: remi
1: a po lo da ese bu eni eleni wa si badi
0: to bugede to bugede to bugede to kan ya to kan sele ti mo kan lo dede bara mi ni ese gbeji kan to je pe ni to le ran mi lowo to wa lagbegbe yen ni moment yen ore oga mi yi ni nko boya ja ti wa pari abi o ti pari nje nti dinaran lowo latodu e
1: fure na lo bo so le to lo fe bori riga omo gba ye lo ni dodo
0: hello
1: hello
2: hello
0: e ka so
2: emi ati emi e ka so
1: ke pe o mami wa
2: ẹ kú ètò ọmọláradé sọlá ní látàyè gbó.
1: ẹ bá ṣeun.
2: wàhálà ọrọ dídí ni kẹ mú wa lọsàn-án wàhálà kódà o ta pe o gidi ni ki se gbogbo ore lo le ye gudo face si o
1: otan
2: ki si se pe be yo ba face pe eyan ya re di o
1: e porin de
2: olo pe saanu ah ki se pe yo mo to se o olo pe saanu ni adagun lo n gbe kaluku ri lasiko yi o
1: o ma re
2: eni ti ku re ko lalagba olorun a ni baja o a ni soro so o
1: ami
2: o olorun mo ko wa so o
1: se o
2: a ni damu lagbara olorun pe to lage lu ni baje
0: lara mi o se lara mi o se lara mi
1: o soro o soro logbon to
0: wu lo soro logbon
1: o soro la kai
0: to ba ti se tan ko ma send account mi se ah sorry ko send account e si mi ah
1: obo
0: de dere ni ori re opi
1: e be le
0: e ka so ja
1: e be le toro owo logun e ka bo sa
2: emi lare mi kekere e ku eto
1: e seun
0: o wa lara yin
1: e ka bo o
2: ilaja abi oni lati medina
0: e ku se
1: se dada le de
0: enle
2: gbogbo oro lo le
1: gbogbo oro lo lesi
2: ṣugbọn eyin baba wa eyin agbalagbe eyin yoruba so pe gbogbo oro
0: ko la face si yo da fun
2: ṣugbọn wa kan wa to je ri pe a rara gboro si o o ba ti so sin bayi n ja pada ni
1: ki lo de
0: so wa ye ko je pe ta ma tin so na ni ko chale fi ko da pada
2: se dodo ni won ni ko ye ko ri be
0: se dodo ni emi na tun wa n bere lowo yin ni se dodo ni keyan da pada be
1: ah ah
2: ti ma go ara we da ni ko lo sanu wa
0: Olorun ba mi fun alaye Olorun ba mi Olorun o ba mi fun e lara to ma ma gba
1: yo ara ti o ma gba Olorun o yonde fun ara ti o ni ma gba siga siga siga
0: o dabo teredi teredi alaye
1: a ki baba wa woli baba oladayo baba ah Olorun to pe yin to yan oju oni
0: si
1: e ka bo
2: eh ti mo ki go ni
1: e ma se
2: to aru Aru aru amela di se.
1: Kabo kabo.
2: Mo ki gbe ku se. Seri oro te mu wa yen bo si ri na ni yen. Gbogbo oro o ni o le se si lo to so mo gbe ko ni yen ma bi ku se mi lori. Eje bi kire kire ko se sample an pe. Emi ati ore mi kan a ni bi lo wa so. So eni e a wa bo sori Facebook a ba bu mi. So emi ati ri o emi o ya ni se bi ka pe eyan ti en soro ara. Nígbà tó ṣe tó su fúnra ẹ̀ ló ṣe kìdìrín ẹ̀ lọ padà kúrò lórí Facebook ní ọ̀sọ́ gbogbo jagunjagun nǹkan tí ń sọ mú.
1: Ọparí ọparí.
2: Bẹ́ẹ̀ rò pé tẹ̀mí jẹ́bí àrìkú bíi ti ẹni tí máa ń fèsì yìí bó ni ó ṣe rí.
1: Ah yóò ti lọ dàgbòrò rú yóò dàgbòrò
2: rú. Ẹ bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ máa lọ fà á ni ìní rẹ̀ mo fi lẹ́gbọ̀n ya fa fúnra ẹ̀ lọ padà pa ara ẹ̀ lọ padà pa ti gbogbo ẹ̀ kéèyàn máa rí fèsì ni ìyá gbójú ni.
0: Èyàn kan
2: ẹ ṣe ra
0: Rẹ̀mí tí àrò sọ yìí ló jẹ́ kí n rántí èyàn kan tí àjọ ń sọ̀rọ̀ tó sọ fún mi Rẹ̀mí ṣé o mọ̀ pé lórí WhatsApp status ìjọ mọ̀ páwọn èyàn máa ń sọ̀kò wọ́n máa ń búra wọn bẹ́ẹ̀.
1: A máa ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ máa ń ṣẹlẹ̀.
0: Ẹ wà máa bèrè lọ́wọ́ ẹni yẹn pé ẹ̀lọ́ kí ni tọ́ ẹ kọ́ yìí
1: ẹ̀yìn
0: àti tá a ní
1: kí
0: ló le tó báyìí kí ló ṣẹlẹ̀. Wọ́n tún mọ́ fi WhatsApp status tún fi sọ̀kò fi búra wọn. Now èyàn kan wá ń sọ̀rọ̀ yẹn lẹ́gbẹ́ mi pé nígbà tó òun wá wò títí pé òun ò ní nǹkan kan fẹ́ ṣe pẹ̀lẹ́ ni òun ò dẹ̀ fẹ́ bínú òun ò dẹ̀ fẹ́ fèsì lọ́rọ̀ tá à ń sọ lọ́yìn
1: ni
0: òun ò dẹ̀ fẹ́ fúnlẹ́sì
1: òun
0: ò dẹ̀ fẹ́ kọlù òun ò dẹ̀ fẹ́ kíjà wà. Sọ pé kí ló ṣe mo dẹ̀ rẹ́ kọ̀ọ̀kan mẹ́ ó kàn tẹ fóònù ẹ̀ ni ó kàn mọ fóònù ẹ̀ ni ó kàn lọ tẹ nǹkan kan sórí nǹkan tó tẹ̀ yẹn. Kí ẹni yẹn pósìtì ọ̀rọ̀ bí èbú kó ju òkò láti òní di
1: ọdún
0: tó ń bọ̀
1: kò lè wọlé débi
0: yọ kíta pé kò lè wọlé kò ní í rí o ti get kí n mú fọ̀ mi báyìí sìn èmi náà mo ti mo lè tẹ́ kó o pósìtì sí status yẹn sìn láti òní títí di 2030
1: bọ́ ọ bá ní
0: ìdí tí mi ní fojú kan tó o pósìtì
1: ọ̀tán
0: ó kàn lọ́tẹ̀ ni
1: ọ̀tán
0: ṣèbí gbà tó òun bá rí tó òun bá kà
1: ni ó máa jẹ́ bunú sí
0: i òun ní mo sọ pé nínú mi ó máa gbé gàlègàlè tí inú ọmọ fẹ́ bí mi bó ṣe lọ tẹ nǹkan yẹn lórí fóònù nìyẹn.
1: ọ̀run lọ́dẹ̀ pàṣẹ kọ́kọ́ tẹ̀.
0: kó lọ pósìtì láti ìsìn di 2049.
1: ebi gbàǹbà rí
0: ebi gbàǹbà rí ní mọ̀ pé òun bú mi òun sọ̀rọ̀ sí mi tàbí òfin kan yá mi lójú nígbà tí ìbàdẹ́ rí nǹkan tán.
2: Hello, ẹ kásán.
1: Ẹ máa kásán wa.
2: Báàmì ẹ kásán.
1: Ojú òní tí ọ̀ máa rí ọpẹ́.
2: Gbọ́n mi.
0: Nẹ́nẹ́ mi ní gbọ́kú ẹ.
2: Ṣá.
0: Wọ́n sọ̀rọ̀.
2: Pàtàrọ̀.
0: Mo máa ti mí sí ọ, ọ máa sọ jẹ́ mẹ́ta sí òsì.
1: Ṣé bó ṣe ń jíre ni ohun yẹn dẹ̀?
2: Bami, Shewa.
0: Nana obere mi, mo miss ya dear.
1: Oni sebo se njire ni.
0: Kini ki lo de ko sun now o wa
2: lenu se ayo ni
1: okay ayo bele.
2: Everywhere good
0: pele
1: o tiye yo ba
0: le adafun
2: hello
0: ma. I'm with you
2: gbogbo oro na ko le awon ma fi ori pe kini igba mi se yan ba face eni egun ara ma ta o ga ma wo re pe se were lohun ni
1: ta
2: se yan ba ko fa take si e mo time yen se yan ba face
1: hey
2: Oh, I'm angry.
1: Ekponu.
2: Olorun bo so mi don't take decision when you are angry.
0: Yes.
2: But decision you take when you are angry, you can manage it.
0: Go say
2: it.
0: You
2: can it.
1: Be kale bo ba se leye wa.
0: God bless you. God bless you. Nene. Yo da fun nene mi.
1: Baba wole, baba dada Adedayo Folonso.
0: Hello.
2: Akiyan.
1: O jare Yalubarika ni gboku si o.
2: Era sam
1: o ma se
2: o yin kan
1: o nbe nbe o
2: ni
1: legbe mi
2: ara mi si e ba nsi
1: bi ma dupe o nbe nbi
0: o ma ewo
1: nbe nbi baby
2: eyin na ni
1: baby mi nbe nbi
2: olorun a je ko gbe yin lagbe ye
1: amen
0: ejo ta lo nso re se le ba wa daseto
2: mama na nko e ku toju ara
0: o se o le ba wa daseto abi kin tele
1: mo si ma bi ma le laipe mo ma bi ma le laipe
2: e ni da mi ni yo ni ba je
0: ami o
1: o se jare bibi
2: Eta, seri ba mi oro leso o. Oni sojo oku re ti pe ani ba se
0: ani
2: ba
0: ba
2: de o.
0: Ami o.
2: Hello mi ni a kan ma di pe ko sha re eni to foro re folorun pe a ba ti dake. A ka di mo to n gbere ti ju na. Mo ni ja da mo o.
0: Ni
2: a ba dake. Eyan ba dake ki se ani se ba n ba dake tara e ba dake. Ni se ru ona be yen se yan kan ra ma wo. Ko ti be ile aye ga ti koja yi pe ke yan ma ba yan pa wa ala le.
1: Olorun o.
2: Ati ayan kin gba dura dan ko ti.
1: Ke gba.
0: Iran o se iya mi
2: baba re mo ra ko iko ma gbadura lenu re lojojimo
0: o ba o wa lara re o wa lara e o wa lara e
1: eh remi adesina baba kiese itin lo labi aso wuruwuru lenu lo lo yi
0: hello
1: ateji si ohun ipe labenu
0: hello
1: hello ma
3: hello sir e ka so se ko eto sir
0: e se o god bless you
1: e se
0: o ami o
1: e se
3: o gbogbo oro de yan ni ko si Itele gan
0: ni
3: yara lati gbọ.
0: Lora lati fisi.
3: Seri kan te so loto yi. Ti se fọ na fo, ana ti ko si se nwa yin. Nkan te so yin ti se ne si dadi ni mi oko.
1: Oko yin gangan.
3: Dadi mi si je ni kan so ni je ni je ju pe ke se gbọ se wa tele ni. Ya kan de nkan yin wa je fun de.
0: Egbo soke die.
1: Abe yin o so ni.
3: Rara sa o.
0: Egbo soke.
3: Ero ti mo po lojo wa nje o so le. O ti bere ti solo ni wo kini kan, wo kini kan.
1: Ah.
3: Wo to so ni o po leju.
1: Ah.
3: Ku ni ni sisi lai lai.
1: Ah. Jesu.
3: O ko mi ti bere ti ni so so.
0: Ni
3: e mo bo si sa o e mo lo ba.
1: Ah.
3: Ko se so ye e ma ti so Olorun pe Olorun ni te bo se dan ni lele ko to ni ni ati Olorun ti Olorun se ni bi ni adawo to na ko da yi yo
1: kabiyesi
3: ai mo le mi pada
1: ko
3: mi se ko ko ti wa to ya tara ni o ba jo
1: e kuki kan yo pada dayo e kuki kan e ni o soro na
0: ejo landoro ya ngo yin
3: where is
0: there where is there kile lo sele se niyan okada gbe niyan subu
3: beni yen subu to se le se
0: gan to se le se gan to run di gan ni where is it hotel ojo to nbu oko yin yen
1: kabiyesi
0: Ka wa nloko yin fun lesi.
1: O ba ni to.
0: Ton fi binu lo fun lesi tabi o lo nse pe. Fun. Won ni ton so lo je ki nkan yen sele si. To wa subu lori okada to bo laya na yan na to se lese. Thank you. Amen. Amen. Jesus.
1: Seri pe gbogbo eni o da keko ni o le si
0: ora. Se ti ri ese anti lagbara Olorun, Olorun wa pelu yin o. yana sele laye yin ato oko
1: yin ade wa dupe igbe aye tolorun da eyin na te ise obirin dodoru
0: pe fun lesi
1: te ise yawo dale dona
0: te so pe yin gan le to je pe yawo mi gan koko bota ni ko fe gbijo ko un
1: atawere lobirin mi
0: ase god bless you
1: adupe lowo olorun fun igbe aye yin
0: oluwa sun god bless you ese gan na
1: oruko ti baba ti oma ti emi ile yin o ni daru o
3: mi jesu christ
0: olorun wa pelu yin yana sele era nu gba gba
1: run oro kan ni lesi re mi
0: oro teni so o ti fi die munle lai se pe boya kuku meni ri tabi tori oro teni to pe wa ton si so na se so in ta nso na lori eto leni na ni pe ani se e mo e je kan so pe ego
1: won le rin din
0: e je kan so popo nu ni
1: won pe mesi
0: e je kan so pe omo lo le lo mesi wa ni
1: je won pe ola lai
0: oru kan ton ba wu o je kan pe e
1: iwo kan lo da mi
0: iwo so wi pe ti e yi e tori pe eni tojo ku re ti pe to ni tola
1: ani
0: bada nkan po
1: ami o
0: ami o egbo isele teni so nsin n ta fi fun rere oro ta nso e na ri
1: bo ko ba fesi to kada ba pada lo gba won lo ton kan lana le ni
0: koda won lo gbe won
1: mo ti gbe
0: lati lo gbe
1: atorele ojo na ni
0: won ya isi to fun ni ah o bule pe po ah o fi binu soro si to
1: ri na re ogun bu be lo e bo yo yi wo ni
0: e wo eje ka simedo
1: eja
0: se suru
1: se bo ti ma
0: eja na suru si
1: dida ka isomo ko
0: won step on your toes won munu biyan won seyin remi eni to send the message si WhatsApp
1: ah
0: to de wa lori rin to busy
1: abi
0: to wa pada ki fo mole to wa bere si yabo e soro bere si soro
1: yeah yeah
0: e wa bere pe se gbogbo igba na le yo wa lori WhatsApp se yin o ni nibi te to yan fe lo to wa bere si ni soro to de si ni lament to de si tun to soke foju gba e ti mo pe ru oro daun
1: ru
0: eyan baun suru le oro e
1: suru ni o
0: e mo face
1: suru ni o
0: e mo soro e ma se pe e ma gegun tori pe agbara wa lori awon
1: opo opo
0: eni ti nkan de ti fe se
1: to ti se gan
0: ti nkan o ni pe se te baba won ni agbon ni awo papo ti nkan ba pada se to ti fe se tele won wa gbe yin o
1: won wa gbe yin o
0: e ja mo lo losan ti
1: adupe lowo olorun oba mi edu
0: pada losan ola lagbara olorun
1: e kan ni lage lure 96.7 oke to gajo oke
0: ile funfun balao
1: gbogbo ore
0: ni badan
1: gbogbo oro ko lo lesi
0: be ni
1: gbogbo oro ko lo ni down
0: e ja mo lo ka pada lola
1: ojo ti yara lati gbo lora lati fisi
0: kebu gi lolo tueto yi kenet gbe eje dola po lolo button ta jo se remi ati remi awa lo losan yin a pada losan ola lase edu mare e le be
1: on
0: e ku kale
1: nto ba ni gba
0: mo fi lo mo la keji
1: lewu
0: o dabo si won ribi kola ti de fe ka royin
1: oba suno tun do mo aja da bi e aja ma le ga
4: la la la la gelu fm jagaba gogo retio ma

0: baba oni bere o ti di question de babia
1: ti o ti le kori o eni bi emi eji bi eji
0: mo ti tun kiyin gbogbo eyin akeko jade ile eko giga ti secondary bo ni yo ba to ni bo ni eko ta soju mumu die abi no mi ti edun nigba ti mo ri ibere letter kiko lo saju grammar ti ede o tele e si ri pe apa keji theory e le fiyun e le muyun lo le ibe le ko awon down si e so mi ti e papo mo ni ṣugbọn ibere abala ibere wo ni down iyan e ma muyun lo le ni awe merin lo si ni siwaju asiko ati ti se kilo pe e je ki enu pensu yin ko mu daada o ni inu mi ti edo pe awon ibere so bumo bi marun si meje lo jeyo ninu wa e ki yo ba to ni amen yo yin yin eyan yin re ajo wa nbe na rin ko to di pe ma si oju opo le so bu ma to ni awa ati yin lajo ni awa ati yin lajo ni e mo pe ile eko la ngba lalejo ni gbogbo ojo monday bae ba ti wa dojo tuesday awa ati yin lajo ni yan eran ti ile eko ta gba lalejo lana a pe ile eko meji ikan lo down sibe na adupe kin to si oju opo le fun ibere en so nbi ka se e ba eru a ma ba mi won tun pe mi mo ni ejo dago merin loni ti n ba ti wa lori eto peyin ta tun pe mi mo fe sun ejo mo lati ta bi mo fe jeun ejo be se salaye won ti ye mi e ba tun salaye ma mo pari so obumo tan lana ti mo nwo ipe bi meedogun gba gbogbo won soro ro cash yi na ni won so emi o si biwin binu o ijo to ba ka yan la yin si tu bu won eyan di kuku joni o ba ru yin loju e pe mi leyin eto yin tun salaye fun yin na ni ara je ti mo gbanu sugbon bi e ti tare e gbo bayi tori loni yi ki so ni nikan lele je gbogbo n te ba ta loni titi ti o video on di 26 ojo ikenidini ogbon osu ta wa yi yun ni ileya jackpot tele mi o gba odidi agbo lo le tobe ode ni sele se mo pe n ti o gbagbo boyo ri game toni ni o ti ta ti o ti mo bayi oya cash to ba ta loni to je loni abo o je loni o fowo pamo ni wallahi cashier e gbo bi e ti tare star 347 star 1004 star 2# e gbo dada e mu phone yin lowo e mu e je n tun salaye star e te bi star yen star 3 4 7 etun testa star 1 0 0 4 star 2 e wa fi ash kun ash ni bi ti naira o ye send star 347 star 1 0 0 4 star 2 ash and etun sare pe ju e ri pe mo tun fele pe e ba ti send o ma gbe melo le fe ta wa 500 naira ni eyo kan ele mu merin 2000 no iban kan o perin ya sa top striker be ba mu meji 1500 ile eyo kan e mu ye te fe ta ba o ye send e te ba ti send e se ti send e eh eh o ma gbe oruko bank wa gbogbo oruko bank to gbe wa yen e wo bo ti gun wa le o be to mejo si mesan bi e kan mu bank to ba wu yin ni ke mu e ba mu 1 e ba mu 2 be mu 7 o lo bere banking e sa mu bank kan se ti mu oya press 7 oya send e do design dia bi eh eh account number tan gbe wa yen gangan e call le tabi ke lo gbe ba oni pos kan ke fun lowo pe ko ba yin fowo sinu re owo to ba fi sinu e bi ba tin sanwo sori account un eyin le ni tin fi pari eto yi gele oju ese kan ba tin sanwo sinu account un le ma gba message lori phone yin ko pon dandan ko je phone yin tabi ko je account yin le ti se owo e le se lodo omo yin omo le se lodo baba re oju ese te ba tin se phone te fi send the code te fi tester 347*1004*2# phone won ki pada nbe pe owo re ti wole o iye bayi lo ta o merin lo ta o marun lo ta o ku orire o baba ti wa yin bi number yin ba ti bo sibe lo ba dobe adi osun e se o eyin da tun ki mi mo n ba lori ti kashe oya so bu mo le to yi 0912370875 ejo mo fe be yin te wa lorilede Nigeria awon ara le okere n fesun kan wa e je ki oju opo ti won na o to oju opo ti won ni +234814249106 ejo e je ki oju opo won o to ejo tori to lo mo be yin ni e je ki oju opo won ko to ibi oju bi ba ti beru la bomo ati le yin ati tohun ati tohun eyan wa ni
2: gbogbo won gbogbo won gbogbo na lo den gbadun eto sobu
0: mo ife wa na na den ni
2: be ni
0: ejo e ja koju opo todo won na o ton eyin te wa ni le okere number ti yin ni +234814249106 mo fe ke da si bere to ni mo fe ke da si hello e ka so o se bu mo
3: Abumo, Rito Atalekuta.
0: Oruko yin?
3: Rito Atalekuta.
0: Lati Abe Okuta.
3: Dale.
0: Oya baba,
2: e mo bere. Ibere karun.
3: Ben.
2: Ibere karun lo bayi. Won ni kini pataki lilo ami ohun ninu akoto ede Yoruba.
0: Hello. Anti Jan. Mo yeru omo ya fe ni ba won. Hello.
4: Hello e ku.
0: Hello e ku ro le o.
4: Yes sir.
0: Oruko yin?
4: Ola Itan Nuora.
0: Lati adugbo bo.
4: Lati Agaloke.
0: Lati
4: Agaloke Apata.
0: Oya. Ah, mo fe bere kan. En ton ba mi soro yi. E to eni odun melo ma?
4: Bi
0: 30 ogbon
4: ben
0: e di to eni ogbon odun
4: ben
0: ehn
2: oye mo bere
0: ibere kerin
4: ben
2: ibere kerin lo bayi agbo oselu le jase won ni se mo pe oba senator Rashid Adewolu Ladoja won se gomina ipinle Oyo laarin odun 2003 si 2007 leyin gba na ni won ro won loye fun odidi osun mokanla ti ologbe Otunba Adebayo Alawa Kala ti won ti gba ipo na se mo nigba ologbe Adebayo Alawa Kala se gomina fun osun mokanla yen Azim Gbolarumi ni deputy won ko to di pe won pada wa ni 2007 lati wa dibo gangan ti ambassador Taufik Arapaja de je deputy won se wa pelu mi ma
4: bẹ́ẹ̀ni.
2: Wọ́n ní nígbà tí wọ́n dá ọba sẹ́nítọ́ Rashid Adéwọ́lù Ládọjà padà sórí òye. Ta ni dẹ́bùtì wọn?
4: Dẹ́bùtì Adéwọ́lù Ládọjà.
2: Ìgbà tí wọ́n dẹ̀ wọ́n kọ́ ti yọ wọ́n tẹ́lẹ̀ tí Akala bọ́ sórí òye gẹ́gẹ́ bí gómìnà.
4: Bẹ́ẹ̀ni.
2: Ìgbà tí wọ́n wá dá wọn padà sórí ipò gómìnà, ta ni dẹ́bùtì wọn gbà náà?
0: Kílẹ̀wí.
4: Mi ò rántí mọ́.
0: Mo ti fẹ́ràn màmá yìí. Wọ́n ní mi ò rántí.

0: 0803708675. Number to obi gangan ni. Hello.
1: So buma.
0: Mo buma o.
1: Eka sofa.
0: Eka soma.
1: Eko sofa.
0: Yes ma.
1: Oye ronke la tawe ni pa.
0: Oya ma.
2: Ibere karun wa nle. Ibere kerin na wa nle.
1: Ibere karun
2: yen ni won ni kini pataki lilo ami ohun ninu akoto ede Yoruba.
1: Pataki re ni pe onje ka mo oro yen yato sira won. Tori ani awon oro ni ponu ti je pe pipe ile kiko won o dogba sugbon ami ohun ni o je ka mo bi oko oko. Ami ohun to ba wa lori re ni o se afihan ati ipinu re.
2: Egba ebun bere ibere kerin yen ko se liba wa dan re.
1: Ibere kerin kuna wen be
2: se ma dan re ani nigbati won yo ba se ni to Rashid Adewale Ladoja nipo ti otunba Adebayo Alawa Kala bo sibe FM Kamaule amalas oni ka je ka oye mu bere mi
1: e fun mi ni bere kejila
2: ibere kejila so wi pe in to je ka ma mu bere deputy wa ni pe o se wa la nu nigba ta bere ta ni deputy gomina igba keji gomina ipinle Oyo lo wa awon ti omo ti o wa lana ti eni kankan won o gba be je ka wo pe ise wa fun wa lati se lori eto yi won ni ta ni igba keje ologbe lamadeshina nigba tin fa lori ipo gege bi gomina ah 1999 o ti pe 2023
1: ah lamadeshina
2: e ma ba wa bon gba na
0: so lori ti kan se o *347*1004*2@ kan se be boya en ti o je agbo London 26 en ten ronu bo won o se ta o je lo ta bayi o mo lora ala owo re le ti o je 1 million naira boya ye kokan ni nta lojojumo boya meji ni boya ori eto ta o ni yi ti ro le yi lo ntan o si ti je 1 million aje loju oja na ka se nte siwaju o ngba nba data ba mu bere si ni to yi en te wa lori takun bani do ti Facebook lagelu 96.7 FM mo mu bere ti yin na bo mo mu bo sugbon aje lo taja oya oju oja ya
3: lagelu FM 96.7
4: Baba Ibaruba Onisegun ibile ko pe meji jake jado ile Ibadan.
5: Ara o ji pe ninu ekunrere alaafia ni gbesi aye ifokan bale. Ti mu eda gbadun ise to foju aye se alaafia o si igbadun o si. Idiri yi ti oba oke se si agbe kale Baba Ibaruba to si fi ojutu ewe ati epo ati ba ti lo le won lowo agbaragada okuta ogun ibile ti koju awoka arumale egun lapo egbe abi ko mo kunrin o ma muna lo gbari airorun sun dede bi eti ba nwoye abu fe ma se gbonin owo kan se kan gbodo ma gbon riri abi ki nkan ba rin kiri are eniyan ara tita abi ko yi o ma ko eyan loju aya si le ma lu kikiki o dope lodo baba Ibaruba oba isan ara iyana UBA bank ni molete ni badan leyin le baba deribu gangan adoju ko people's girl grammar school 08033881008 abi 07018211111 irinse igbalode la ko ko fi saye wo fun yin alaafi ara wa ko ni gbadanu bu bi elubo

kana la kori e ani ko se da ya toru ti o le soro se waju e o mo mi jade la sale o fe soro ti enu e di anu ma bo o lo fo wa agbara lana ni bi ti o sa na ori re lo ti fe se ya nu ni wise your say you lata go me so simo kala 9 am to 11 am I wanna dara ko mo gbogbo eya ti e de ka jo gbo won adua soke ki ya nu fara ka be fami ro yan pa ran se olorun atawo lori emi

to ba wa ko di e ke to pare a fi number kan sita number yi WhatsApp number ni eyin te ba ni ni fe te ti gbon un ko tabo mi te ni fe si te fe se wa di si waju lori e e wa send the WhatsApp message si number yi kana yin te ba raye pe wole ate yin te raye pe wole to je po ni un te fe ta lori eto yi eyin na e send the WhatsApp number si wa se ba pe wa ta ba gbe emu mi kan e send the message eyin te ba wa lo smartphone insurance cover eyin na send the text message number te sp wole si lori eto ki se number te send the message si ni mo fe pin yi o number te pin si ba ti n seto lowo ba yi te fi so n te ba fe ta tabi n te wa te fe ra 0913708675 0913708675 number te pe sinu bo wa je pe ati le okere leyin ti wa fe pin wa wole number ti yin te yin o pe si o ni +234814249106 +234814249106 number mejeji te pe sinu ke to wa pe wole eri daju pe un te ba fe pe fun te le fe ta eyin gangan le ni tori a beere awon ibeere kan lori e mo pe to ba je yin kan le ni ko si be se ni down daada keji on ko nte ba fe ta lori eto yi eri dadi wi pe e ti mu wo re wale da tori ayi fa aye gba asking price si ti ri pe oye te gbele o ti won ju a ni kalori eto laarin ose yi baba kan pe mi baba yi ti send the details ile to fe ta si mi mo ti ri pictures mo ti ri video koda agbegbe ti le yi wa won send gbogbo details patapata igba ti mo wa bere pe lo na fe ta only 25 million naira mo ni kan so jale only ko din ni 23 million naira

igba temi wo value ile yi sori le tan so yi ile face me and face you ni yara meta lotun meta losi value ile yi pelu agbegbe ti le yi wa ko ye ku ju 9 million naira lo wa bere lo won le kan si pe ka so wi pe e ti re ni to bere fun le yi ti eni ti ku lowo to se tan to fe ra elu le fe ta jale ani 22 million naira mo lo da mo ti gbo se roru eleyi lai laya ni ka lori eto yi ti mo gbianju ati so ni wipe eyin ti e ba ti send the message te ti send details un te fe ta te wa duro ose kini ose keji ose keta e gbo kaka lori eto o ye ke ti mo pe un ti oni je kaka ni wipe o ye te gbe le o ti poju price e ti poju nu e ti ruro gbogbo e pin sori e ba ti wa ri pe ti send the details property ta ka e pe wa pada ke so pe ki lo de te fi ka property mi a wa so idi fun yin e wa mo be se mo wo e wa le te ba fe ka ka tori anfani eto yi idi ti ile ise yi fi gbe to yi gan kale ni wi pe ki gbogbo lolufe ikanni yi kan le janfani anfani edinwo lori nton ba fe ra kana eni to ba fe ta nkan ko le tete ri ta to ba wale daada te ba ti wa wo mo e ti mo pe ko ni tete lo

mo ki wa ka bo sori eto wa eto yin eto akoni tigba wa se n le se radio elero ami onjinjin le se radio ti lagelu ikani merin deni ogorun to ndo to le meje oke to gajo ke ta wa kale si le funfun balao opona felele ti nbe ni ilu ibadan temi tayo omo iye ladun aboro ni amoju ero bakana ona ni temi tayo omo iye ladun asibi o ta si so olotu eto one abi ona ni bakana na mi dun ademola asisi asiso on la moju ero lo pa awon ti ajo ntuko eto yi japo japo o wa ni omi adi o mo ki baba mi alagba peter agbola ni ilu fiditi esense bakana oloye abas egun kolajo ese o kuju oni ti hey Oluwa nbe leleso ana ni adi ona be mu Oluona bakatari ogudugba logun akan oyin tun re lale yi ara ye ma je nwanu nira o inira oda eti gbogbo ta joje gbadun eto ale yi eyin lo ni wanu nira pelu ase ti Olorun oba eja sami ka jo gbeto amimi eku kale

0: omo ogoyemi ologboro mo to de o adayeba on leto en ti o se onigbowo re o na ni baba wa oloye ewe nje adubi
1: to je oto oluawo le ibadan general
0: adugbo oke ofa baba asale o na ni ile ise won wa ibikibi te ba ti nbo e sa won na lati de oje be ba de oje tan e debi ti won tin teni ibe na ni ke ti gun okada tin lo si baba asale be ba wa debi source kan ni baba asale e bere wi pe ile oloye ewe nje adubi ibe le nlo erin lọlọrun ojo pe ke wa e pe won sori 080 33 26 0141 tabi 080 53 45 92 23 adayeba leto meri ri isele ni isele elomi o keko lati alako bere titi yo si kawe de university yo jade bo ba tun a jade tan se ni omo ko CV re kaaki po hun wase awon ase titi ba te elomi o gekumba lori awon wase ni o wa se amuwo olon ni ka pele ni abi ise aye iyawo alarede nko to lo bi odun 75 nle oko lai si ere gbe yawo to je wi pe laarin odun kan si ekeji to wa di pe ipin ya de ko pe ko jena ti oko kan keke to finu soyun to si din tin feyin gbomo pa nle oko tuntun se ka so pe o si fe ni abi ka so pe owo ni o si taarin won fi ri ba nko to di pe an pe ya nipo opolopo gbeyanju ini kadara to ko eyo ki won lo sodo baba wa oloye ewe nje adubi
1: to je oto oluawo le ibadan general
0: eh won ti wa legbe mi moti e je n pe ri orile ko le tasu fun ni je
2: oto oluawo olubadan omo ilu akanran okun ibi ewe pe nje ti egbo fidi ti sina ni adegoro yege adubi nkayo anuma bi eye okun o
0: aboru aboye ile fa o baba
3: ogbo ato asure iworiwo fun bi mo

0: kabi osio hoku itojua.
1: E kaabo sori eto yi.
0: Yes sir.
1: Ka se gbogbo ipapapa ta ni Sharon Omaladi Alafia. Tin ba bere pe ta ni mo bere oruko yin lekun rere omo ilu bi te nse ati ma se bo yin.
0: Yes sir.
1: E ba ngbon soke.
0: Oruko mi ni Oluwa Fadikemi Sharon Omaladi Alafia. Oluwa Fadikemi.
1: Okay.
0: Son mi ni Adenipekun.
1: Okay, okay.
0: Omo mo je omo bibi ilu Ilesha.
1: Ilesha.
0: Benis.
1: Ibi te tin je e tin jiyan abi?
0: Benis.
1: Ah, si bo ya po. Emi mi so fun mi pe boya iyan ni si ke fe ro fun ira le yi. Emi o kan so be ni o mi o mo plan e o. Mo ngbo yin. Awon le eko o le lo.
0: Ilu Ilesha na ni. Gba ta de Ilesha. Kin
1: shot te de lesha se bomo lesha ni
0: omo lesha ni mi o ah abi won bi mi si lesha
1: ibo won bi yin si
0: won bi mi si ahonoji ilorin
1: ilorin won bi yin si gba odun wo le de lesha pada
0: ah mi o ran ti mo but
1: o ti pe odun yen ti pe oya ka bere bayi ise orin ni kiko bawo lo se bere
0: ah lati kekere ni o gba ti mo wa ni baby ino yu mo se salaye
1: lati nkorin
0: lati no lati nu oyun.
1: Okay,
0: so oni CAC ti mommy wa ton lo. So CAC yen iya bola re wa sibe lati wa korin.
1: Okay, odun won niyan
0: ah mi mo
1: e le ranti abi
0: mi won bo bo se salaye fun mi niyan.
1: Okay,
0: so mommy wa jise fun won gba yin pe omo to fe bi o iranse Olorun ni.
1: Okay,
0: ko ma joko si arin awon akorin.
1: Okay,
0: kon de ma wo white fun mi.
1: Okay,
0: so ati gba yen won de nse be o gba to saya kin shot e mo bere orin lati kekere
1: lati kekere le ti bere orin lede kan. Now awo orin mi le ti se lati igba te ti bere gba o gagale bere orin fully te mu as pe okay e ti mu se lokokundun
0: 2018.
1: Yes, okay. Lati 2018 sasiko yi. Aworin melo le ti se?
0: Meta.
1: Meta. Akole akoko.
0: Odun lo sopin.
1: Odun lo sopin. Ikeji nko.
0: Gbogbo nto ndoko ni wura.
1: Gbogbo nto ndun iketa nko. E ma ba so fun o gbogbo nto ndoko ni wura. To de sun gbo si ke so ngbo. Uh-huh. Oye mo soro yin lo.
0: Keta. Olomo mo me.
1: Olomo mo me. Oya eje ka gbo ile, ka gbo. Be ba se ndara po mo wa. Ori eto yin eto wa. Loyin ladun na le wa yi.

0: Hello.
1: Hello, sir.
0: Yes, sir.
1: Samuel DJ wey to ke la wa.
0: E ka bo sori eto.
1: O le muruku mi.
0: En ka muruku mo se. E se so pe eni suru. Eyin te n ba asa ti se yo ba je lele. E se so pe ila je nkan buruku. Ka ti wa so pe mo se be fun eyin ki le ma se.
1: Olo ma binu.
0: E ma binu. E seun awon lawon o binu awon won le ba mi faju be yen lo won kan binu na ni e je wa ma se lala fi bo e ja lo sodo sike sugbon ka to laye mu ipe kin si ka tejise loju opo Facebook. Hello.
2: Oh ma pa ma ga ni baba bi toye.
0: Okay.
2: O le baba po e wa kurare e bere bo se je somo e da iyawo temi laburo ti e se won baba omo temi ni alod o ri omo te ye joba be gbo gbo ndi o se laye o ma guro ni
0: ah
2: o ni se ru e mo
0: o da e seun o loju opo Facebook omo lara iya ko mo ni eku ise eku eto lati ayegun olomi en gagbajumo asiwaju ka afata woni eku eto angbadun yin o Prince Abidemi Ademola woni eku eto Oluwa Seun Idowu woni eku eto Koye Emeka woni good evening sir Akini Ope Krobo won pe eku eto Lojo Biola Asiwaju Segun Salam woni kini iri ese Money, I will not take it easy with you walai. Asiwaju Segun Salam e so pe walai. Aje ma fi e ko lojo bi oni. Dolapo Yetunde. Aya Ademola Oladi pupo re mi dada. Happy birthday to you. Iri o se pupo odun laye nu owo pelu dera o ni podu je ngba kokan o ni fi gbogbo ara sapo ni sapewo li ili o ni fo mejeje dokodo

0: ẹka bọ padà látọdọ ṣike oke tola ba ṣe darapọ mọ wa
1: emi to ja
0: eje mu ipe bi meta si merin ko si
1: mi
0: mi pa sun ku labala e sese ni ti mo se pe mo ngbe asa ati se yoruba laruge awon olowo awon olola awon to je jago jago eni yi lawujo no nko lalaye atijo mo wa wo pe ki n fi seranti baba to bi mi lomo pe oke o aburo mi bimo mo kola fome sese wa nbe won lawon ma su mi lai se pe mo je adie boya ikawe mi lo de fa ni se su ta die ni tunde e ba n chalaye dada
2: sorry into seun o mo kan pe awon kankan ni ewon ni se owo boya to se won lo lo office boya to se ewon tin sowo ewon ni se won mo yawo ni so pe awon lo se won yawo
0: yesu ni ja seun
2: ami olohun a di seun sugbon to seun se ri te ba pe eyan ba daru ewon sodo temi yo ka ba mo ile aye re omo ti mo ti bi ni bo mo ti fe se ti mo fe change omo ni mo ko gbe okan aye aye ni
0: ko si nkan kan be asa ti se yoruba ni paro
2: asa ti se yoruba ni 2026 lo soro la
0: eyan mo gen z yi e ma baje gan sha
2: a baje gan sha a baje gan sha sori omo yen
0: asiso wabi wa gbenu si kini dako mo fe bere bere yi lowo re kan joko bayi wa gba gbenu si se e se wa ninu nkan ti mo se je kin gbe ipe yi je kin gbe ipe e se osinu ninu nkan ti mo se hello e se ka bo sori eto ah hello
2: e ka le sa abi
0: hello mo n gba yin sa
3: woni ma bi egbe lo jagun abele te wa le be ko mo mi nla
0: ah ah sey se ba mo yoruba atata ni
3: omo yin wa ti won dile awon oba awon dile oba lona bi kene mo n go ba won
0: eh ka wa so pe mo ti e wa ko mo yin la e de o ye kinu yin le dun to ro mo yen e lo woju oko Facebook se omo yen re wa se
3: eh le ko ni se be de we na ti be de bara yin
0: ah eh boya mo
3: e no ko mo la jo da lo na
0: se ni ti mo lo gbe ba to ko mo la awon olorun ba gbo awon people yi won understand me
2: awon tolopa oko
0: ah won understand me pe asa ti se yoruba

0: tun de
1: kola
0: bo ngogo nkan
1: ko ti ni ma bio se wo gan gbo yoruba bayi
0: e mo gbo yoruba
1: ah gbo awon beere ti mo n beere mi mo boyo gbo
0: gan opo nkan si o
1: e ka leja re
0: yin nkan si o se tori pe mo ti so pe nkola fo mo re
1: tori
0: mo
1: so ko so so gbo yoruba bayi
0: ka ti wa bere lati bi bayi eyin meteta atasi so e pe merin e mo pe e gbi la wa bi ma si si abe loju yin ke to gba te ba dele laaro la bayi aro tun ni odudu yin
1: mo binu mo binu
0: san bi mi le
1: ero pese ero pese e se won eyin ti e ka le o e ku ataro a ki gbogbo yin e ku le o oruko mi ni Tunde Adegbeiro ati wa labala se gbowe se gbo yoruba nanu e je tete se tori asiko wa ibere ti mo mu alasale yi o na lo lo bayi orun to ba gba kun orun to ba gba kun ni an fi akun si arugo to ba mo awo ni ki e fun ni sese fun kini yoruba n pe ni akun ibere mi lale inu te ba wa da si te ba wa down te ba mo ori ero bani soro te ma pe wa si leleyi 0912370 8675 0912370 8675 lati ile okere plus 234 814249 1006 eni kan ti n pe bye bye won gbowe won gbo yoruba nu e jawo hello
2: hello e ku ajan
1: ah ya wa eyin ni
2: emi gaga le mi o
1: won ni fe lomi se yin
2: ami ateyin na akore deda sola latago
1: latago erama
2: ileke ni won pe ni akun
1: ileke ni won pe ni iru ileke wo ibe na fi si
2: orun ni
1: orun
2: ise ileke li
1: e seun e gba o e gba o e
2: ja adura yin ogba
1: ami o ami o se ka te
2: se ada wa gbe ni abi ma lo
1: en te ba ti fe ni iya wa e ti mo pa
2: ada wa gbe
1: ajo
2: ajo mo pe won ka gbe mi njo kan
1: a echo
2: mo nda ajo si olorun
1: e ma worry o wa a wa pelu yin a wa pelu
2: emi go fo
1: emi mo pe yin no e fo mo a mo pe e wa pelu wa bo wa se ka lo
2: njo
1: o ya mo fe ke ba ndaruko iyato to wa laarin dundun ati bata
2: dondon
1: ati bata
2: kongwa ni won bi ilu dondon bata won san ni awo pale re bayi ni won mu meji ti won ma fi san pepele pepele pepele
1: iya to be nu e seun
2: pepele re bayi ni bata o ilu ti a gbe korun ni dondon o
1: ni dondon e se e se
2: be ni abi be ko
1: ah e sumo esun meje ki to e mo pe iyato ara won iyato ile ina so bo iyato ta fe mu gangan konu iyato ta
2: iyato mu me ka gbo
0: etun na ta da ile dada e dan re e je ko kun soso dada o ni nkan kan to je pe te ba ri lara ilu yen te fi ja iyato sira won gangan
2: gangan ni ta wori leti ilu de ni ta woro e se ilu gidi ta woro ma be leti gangan ipo ngba ba gbe korun ti amadu wo yo kọ̀ngọ́ wọn fi ìlú
0: ìyá
2: irúlù tẹ gbé sára kinní yín un
0: lágelu
2: ẹ là pé ndòdò bàbá wọn ò fi kọrùn wọn gbé wájú bá ti ẹ ní
0: ẹ gbìyànjú ẹ ṣeun ṣùgbọ́n kò kú sọ́sọ́ tó ẹ ṣeun ẹ ṣeun ẹ
2: ṣeun ẹ mọ̀ pàálù lọ ló kú mọ ti fi ń wí
0: èyí
2: ò lè rí yín ká
0: bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni ẹ ṣeun ẹ ṣeun ẹ ṣeun ẹ ṣeun
1: mo máa ń gbádùn àwọn ìwà èdè tí ìyá yẹn máa ti ẹ in to sele ni pe oniyato kan ta fe ki awuyo so nipa e iyen gangan la iyato yen gangan nikan ni meje to wa nbe a mo pe be igina fin lu kan won fi gile kan 0912370 8675 0912370 8675 plus 2348142491006 plus 2348142491006 iyato to wa laarin dundun ati bata ni soki.

0: Hello.
1: Hello.
0: Ekale o.
1: Ekale Akozuma.
0: Yes sir. Ki loruko yin bole tin ba wa soro.
1: Oruko ti mi ni Mr. Trimi ti yu lati Kosodo.
0: Lati
1: Kosodo Labo area.
0: Labo. Edakun, kini yato to wa laarin Dodun ati Bata?
1: Bata je ilu ti o ni idaloju won ma nle kini dudu kan mo ita ni anku. Ni Bata. Dodun ohun le ni Saworo moju ti white ni Kongo won fi ni. Awo pele bi ni won fi ni Bata, o se ni idaloju ti won ma nle mo loju.
0: Seri egba iyato te nso, sugbo o ni kankan to je pe ta ba wo lo kan bayi ta fi da won mo yato.
1: Bata jẹ Bata oju re fẹ a si di guru ẹnu oju re kere oju re ma fẹ ṣugbọn dodo n tiẹ bakan naa loju iwaju ati ẹyin rẹ ti ri n tiẹ wọn a bu ẹkọ ejika.
2: Ẹ ti gba jàre.
0: Ẹ gba. Ojú mélòó ni Bata ni ojú mélòó ni Dundun ni.
1: Ojú méjì méjì ni wọn ṣugbọn ìka kere n bi ti Bata ìka tóbi.
0: Ẹ gba.
2: Ẹ ṣeun. Ẹ ṣeun.

0: yo e wo e seun gan ni eyin ti alaye ta fe kan se gangan na nu pe bawo ni oju dundu se ri bawo ni oju bata se ri in alaye ta reti na ni e se o Tunde Adegbenro loko ti mo nje atun ma pade lori bo se lori segbo yoruba ni ojo mejo e se gan ni
1: Ye ase so ni nko si o ni ori nitori oro ye oye mi o
2: ki todun ti o ki me ki noisi
1: e ka bo sori eto yi se yin ba se ndara po mo wa
2: enu ja ran so be sha wi to we aso tori ba pe ju we ba po
1: iwo ni ladun te waju
2: to
1: fi eleyi ta run bo le kan
2: ati oloni
1: ri pe ago 12 ni eto pari Eja kan tun wonu eleyi ta run bo le kan ta fi jo ngbadun ara wa bi kasi nkan eleyi ta si fi ngbira wa debe iyun ni labala akoko lori eto yi abala gbe wa debe gangan ehan beyin ba wa se ndara po mo wa te mo nkan ta fi ngbira wa debe a salaye fun yin nisin te gbo
3: ora oluwa ede ye
1: omo ya mi ta jo wa meta ni wa gege bi mo se salaye leko baba so bi wa awon ti lo nti won won ti wa lodo oluwa sugba feran baba wa bi baba wa na se feran wa aburo wa eleyi to wa bi omo obirin jo ti mo lo kinle gbugbo ala mo pe bi mo se so leko pe omo igba to bi o jo baba wa daada Ya to wa lohun laarin won ati baba wa ni wi pe kokola Oh ni kan lo wa le lojo ni egbon mo nbo mo fe doja o to de mo ti kola fomo pe komo yen ile ijo baba wa daada se nti mo se so buruku ju ni wa da mi lebi lato ro o dun mi o lo se won ti e to nsunu po 0912370876 láti ilẹ̀ òkèrè plus 2348144210906 nígbà tí àsìsò náà ó sì wá sọ pé n tí mo sì ń kọ̀dá máa sọ ń pé omi ní ò ṣẹ̀jà jìnnà àsìsò bá a ṣe jọ lẹ̀ pọ̀ tó